0: na akauli de kaitiri vuka kupendo ngako mama bantu wali talented just yes! Abaye taga mu muziki gunyume chilala no mukisa kama baketa malava tagade rumundali mpirize bigambo yafuka principal Bobby Wine ngagamba ti feje twali yo mugeto wali abana bali talented ngaba tusinga no tusinganga nawo mulaba no gamba ti oh ono muka na yete basobola kuba kajinga fe kiregeze bintu babibera mu mukisa embera no bwetu weba gwazukusokuliriza rubogora simba nawe nkwagalizo mukisa go mukeze gutambule nawe yona jogene kubanga otambulira uri ku rubogora tewekanga byo na tubikwagaliza bikutambulira burungi banda abatuze benansa na east yao baba de makede okwekalakasa ngbanda baba deba wakanya yara angiri dwa kubwa sentebe nga baga mantisia ya wangu de polisa tete yaba kakanyiza na yenga baba deba sebo basi tudengkundi nga baba wakanya ya wangu de chitikiza bantu wajari ye yaba wakanyu kuangula kwa bana migote janyo semura uze bano baga amba tiomuchara muna chibina cha NRM na mkwaya Farida ye yara angiridua yafunye obururu bibiri kumi na bubiri atanga baba gamba ndi
1: alonji mbu baba de kawa ino mulala kwa baga na kazuru kamugonge na baka kutemo nga mwala bie
0: minister avunanyi zibuwa ku government ya zebitundu onalevo barambaru gahara atukirize kisubizo kye
1: ono nali bulala ennaku zina atambula buli wamu
0: buli omu bamutya ekisubizo kye yakoze eri bannamasaka mu byemwanyi mukyabijjukira byadde bitwalidde mu nalibo na mmere nayagadde omukyalo ye yabadde amulumiriza ali so most ivani wero kamudi oliyo mchala li confident bana ingo yogera ne facts obera confident oliyo mchala bambuga uwagoa mwanyi naziba wa kufira dala mukami ufu onatewa muona na ye elacho vula baga nti weruwa nangaku bana yu mchala yeruwa nyekoli na ye bintu yu kanti noyo ya nyini onarewa na mele ya bili wanangagwe na ye katonda ya maze nakiriza esonga zino mini zavunanzwa ku government ya zebitundu honalebo barambaru gahara bo yazingide wa magwe nawe bisubizo ekisubizo kye yakitukiriza era bwatyo yasobodde bulungi nyo okubawa ekisubizo kye kye yawa kuba bali baganda atwawayo endokwa ezemwanyi endokwa ezisomera dala mu bibiri bana ne batatu sasula kati abakwasiza no sente ezasa sudwa state house emwanyi gundi bali abakuru be bazi to abakuru nabondo ali te basa sude sente za abakuru be bago ba order neja ku ground bagabira abantu emwanyi ne batasasula sina abantu banje empola kati olaba na abakuru nabo bafuna ibintu ne batasula luvanyuma mutugumikirizenga
2: Ha! Buke de! Kano ke kade

Bana beba kutebo ne bavunani wogwo kukoze sobu bi wofisi babande bali kusende za government inga mameketanga weba agara ya Dr. Kizza Besigye bamutadde mu kasenge kabalwadde abayimuddwa lye kule Mulago gye yatwalidde oluvannyuma lw'okuziikira mpozi mu kikaguli ka kkooti mwavunaanibwa emisango gy'okulya mu nsi y'olukwe twongera musabira walalalalala ebyo nga bikyaliawo gavumenti inevudde neteka omukono gw'ekyuma ku bbaasi enkadde mbu abantu abadde bavuga bibbaasi biganyegenya biri ebyaggwawo edda bafefese ne bayoola ebiwera ebyo nga bikyaliawo olutalo lwa Amerika ne Irani lutuuse mu Afrika wetoga Irani yekubye ettanka y'amavuta mu mwalo gw'eggwanga lya Misiri ogazangibwa mu liyanja lya Mediteriani walalalalala nange kangutegeeze pulezidenti weri Kaguta Museveni avudde n'agamba abasomaliya temugezaako kweraliikira kintu na kimunze wendi ngenda kulwanirira olutalo lwa

ebiseera ebisinga okwogera ekigambo bwe kityo sooka kunoonyereza omanye nti abantu olina abakwagala era banaaluggyako waliwo okulufuula olwa kaadi n'otafuna aginona n'omu n'obeera eyo n'opondooka n'omulambo nga ggwe mulambo ng'ate ggwe obonaabona saga tukyesibeko ekyo kagendereevu ku bantu ba Buganda n'amatikkira bateegatyamu nga kwaya nga tugamba nti

0: Ne mukusobulungi lugave cough and flu syrup gujwango kozesa adego kwa rooms we houses nobulu ampozi appetite chikete chikuva ko ofuna gasi mulubuto ofuluma olusai sai lugabe house syrup ngujoko za tekwa rooms ba manyoga guba galime bituli osai chinyogo ba icho chaga sanyala gusenye bino biva mu olusai sai ogaiza luda mwobo unyakamwa nana habo mouthwash dagali tufu ujoko wangu senyi sa pharmacy wa drug shops wa namu gwanga ujoko wangu likumula makaria Kenrom Chemicals bakule John detergent sabuni akola mirimu jona eco friendly coating detergent high performance tarika kubulukubuluze kumotoka ni ya diya gubalanji kose motoka ija kudabu pia unu sabuni wa mazi detergent all scratch free gulanji ya motoka baina ni Kenshine Dash board leather care Kenrom Chemicals wasa angewe chengira masaka road ayakala mbunji kola order kuzero msambu tano nya muenda muenda zero nya tano zero over zero satu muenda satu bili ya mukaga satu munana msambu au jakubo tukose bulu
1: lero matikira
0: sebo
1: kone mikuru jiri wali ku watoto church ebweyo gerere tudoru alero
2: ino
1: nila tugenda kubayo mugunji
0: tugenda kuba ku watoto church
1: ebweyo
0: giriri ilama funuza le program njina biyao
1: yes
0: atika jako gira nuza saa kuminemu hao tulabi mikuru jingena kuwa jamani 33 years tuzita mitono
1: kuminemu ezadi
0: zuri guru programu yuna ya kuru
2: jitujila biye kuminemu ezuri guru
0: Jadi kagak tu jauh tu cari mikolo.
2: Jam matumbi budde.
0: Program ini no. Baga mesra binda jadi paka bila anak mutano. Abagini baca kutuka. Aweze abagini baita abaita nawa tuke. Masawa sadne chikabiri. Ezencha wakabolu chikolo wa Buganda. Wakaba parliament. Habamiba masaza. Bataka ulurio langira ne kabineti ya kabaka. Baca kutuka. Satu awezi tiyo.
1: No zera tano. Abatongole na fumo matutukira.
0: Uganda. Zija kuba tano chitundu ezencha. Katiki la japo
2: ungira.
0: Tano chitundu tano anai ezencha budwe sesi. Atene omu imbi owenja ulo. Tujia kuba na yete. Tumanyo vani. Agendo kuba utando chikabiri. Tana chitundu ezencha.
2: Atekwa kuba mamo imbi Muganda.
0: Tuto church ministry. Ngabuwe wa Pastor Julius Rotionyo Lujia kubanga na watu gendau Ta, emikolo jirimi sana Ta, nechikana
1: Katipa waka mamu imbi wenja ulo tuta amasa uta Mamuli katumba
0: Mamuli katumba
1: Mamuli katumba Nanti awina kuwa mwana wa Uganda
0: Na
1: Uwe
0: Uwe chukole gula
1: ya uwe Kakati, unakule gulo kukoti ya feyo mulamuzi baguma ya ulilo musango guo mkulu besiji lutaleye ya komeze duao nori kapteni ola bako mieo
0: mwrada ya achari mudwali
1: mwrada achari mudwali
0: alimudwali wee
1: haka kakati anti tutaandika
2: na ye nduru ya walala na zemu na njimu
1: ee naga ya msaje ya kore ze nduru
2: walala
1: nduru ya njini
0: walala
1: kakati
2: mpulira
0: na ye soka no no no
1: lutale na wandi kwa mkono kasebo wechitebo mlamuzi kakati unauli uzanti o msango guna agena kutia maso nga anza sichi ikiridua tia waloya betuaba wa kati kubalo baba walo ya basatu nga wali womu mchala chala na maweje na situka
2: na muganda gere
1: na maweje na aga abandai uroku bantino enteka teka yokuli lobujuliza abajulizi inga badja abawawa abantu bange teba wedeyo mbade nsaba wechitibo mulamuzi omusango wongese bweyo
2: na maweje ya agawa ya saba
1: atena ye timu ye yabadete jude aga chisoka nange bananga babiri tebaliwo abavunanibwa nabo tebajude naye nga atene muteka bwe muba muri ku faile emu
2: bwe daba ino kubao
1: mwe namu ino bao mhm mula
2: baguma
1: a oyongera ko tibagume yaguremeramu
2: kubanga chogera ne chimunyiza
1: nene yate yaguremera mbesi jete yagumugobamu namuga sebo vambo sango kwa naga sebo sija guvamu
2: kati chembuza sirimu na mateka na we toli na ye kati besije ageza ako kulemesa kuhuli kumusango kuhozebwa
1: tayagala mkumusango kuhozebwa wanga tainaba na mateka abe kubanga jukira awobu juli zibu amala muna mateka muambala na ata andiko mubuza
2: mwobu juli zibu
1: yes kati wogambia ntichino kati gwe waliwa kino kyali kitya
2: so omuzungu ogwo bali bagala okweka mukateni
1: atali omu Muzungu ya kulembe debu kulembe.
2: Yomu kwa haba habari bagalo kukwekebwa mukatena.
1: Obo liyao.
2: Kwa habari, inkaru ya singo kubeira. Talabwa.
1: Handi katitu ebibuzo tubibuzani, bwaba talabwa. Chichari tegun. Kale no musango, nategera deti jibagu wa dene yenga. Dwajobwe kutubwe.
2: Mulangiro wa girani.
0: Wa nani nani wa.
2: Mumusango.
0: Ogwa.
1: Bietaga koku wa gira.
0: Tengene nsubidi.
1: Buza nti uliku sayi.
0: Kale uliku kale wakirani.
2: Nze ndi timu na maweje. Ndi timu ya mulamuzi manya. Mpagira mulamuzi.
1: Mwami baguma.
2: Tuna chasala.
1: Habu po wakira baguma. Nze mpagira banda mateko kulina maweje.
2: Hei.
1: Mwana wembogo.
2: Katinda usaze wabaisi.
1: Haa. Anti mpagira banda mateko. Beba muwa. Haba governmenti. Ye baisi jagamba, bwe yabasaba CV, baamu wabu kugu abwe, qualification zi.
2: Na hatu namunga tebibwela.
1: Ya yagala CV, na woza guno, nengu wangula. Na woza ne guno, batu wabila muguno, nze ya yole za gondi, bwenti ne bwenti.
2: Kati,
1: mwami, yoye CV.
2: Kati mami besi jengo jekolu kwa gone matha kaluwa, talaba yomulala.
1: Anti gundi ya ninye kamusua.
2: Ni chizo. Taliwo.
1: Wae mbu taliwo. Mbuya fona angesi mweze mugamba botava musango gobula mubu
2: bahamati
1: mbu nalabi oli maganda omaine maganda naku zino yabulia magando mmanyi omami omtoge ya tuwe nyo information ingo mugenzi kalangu afude oyo msogo oyo oyo naku zino yabulia woko ogera havasi nzira wa msajia watu
2: walu woka aso tugume mumu manyi
1: mwulida
2: Kansa tugume, ya vila anga kuno, nga kansa tugume, tanyonyo demu, bubi wa first family asurante. Nga jogena, nga jogena, nga tafa kumikutu. Mwone kansa tugume, nga bamulia. Kansa tugume, weba amulia, nga amara ye wiki ye. Mwona ankole, oba bili.
1: Nini elali ye yogerera.
2: Bwada, tuwa amura vila wabaramu, kule diyo. Nga banna anki. Nsaba kwetondera CDF ne first family yon neba nange nango obwavu bunuma
1: obwavu na yondu wadde yogezo yogezo muntu bya kasalu
2: mbatadde nze nebirwadde byange sijja kubafira mu ngalo mbamaze kati nga bohuli amanyi ge yogeza ngaluli nono woru vanyimo gayi Echiga malamu nga chigatuwala sipidi
1: Na maloku kwa hata mweli Bintu vila ikabiba vila la
2: Ndawo soseko obuseko
1: Tomalulilo obuseko obukunyumiru
2: Ziri abiri mutano Zimule kwa latu inga musawe satuwe za machago na kuralilo Mune mutamu na batumbu demproko menu unje dembe Yefe Eno yebinsa anga wano ababa Tukutuali liza mustyle Okulaba nga tukuingiza weekend Kare kwewe na we na tambu dena fe Webali nyoku banga jori Eran kwa kari solu na kuorulunji Kakati no Kasokembu uze kumanywa nyababu with fast services Wali ku Martin Road Habazi kizomu lilo muga mamutia Mujabale ko Jonaje mtusa kengalo Jangala kufayao Mbuzo kumuzae matia Ima, tijia wale komu nangu mnyuanyi Tuke na kusisi nkana lero mwatakula bakunyoma Kansubile nchi ndongo mazoku juwa gara Tuke na kubela yonaka kawa munda bile Naba lalabo nabo wangara na bao Kwa koloneri Kugamba chiyo national chintabuli cho chivuzi zako Sija koma okambuze kuhonore bupasi sinamuganza Mini nsombezo wa mayumba Churi utia munake Jiba niko chona chotu sake ngaro Kwa gali zaviru njinyo Kambuze kudokita kefa chwanu kwa liyebu komero Wewele banga kuori Ngero uliriza Honore bo jesimu yingo Kubuzi zako nyomu na minister Obye njigiriza kwa wale kufanga jorine tofa seru ambala na emu buzi za kwenye mzei kakasubile nchobula mbuta mbula mama wange sara wanya na walie nkumba mbufuru na wejeba leko jona jotu sake ngalo kakati bula de ceremonial services mweba na mikoro muulirize burungi popaka la mkoro kukubirenga kwa njauro jangu tuogere tugenda kuwe chenja uro kubanga evi kuataka na mikoro tubi manyira tubi konsapu funanyi zibuwa na kuagala kakati jangu tukirire evi sika dobi tulekele bula de ceremonial services tuko le mikoro jino ngale tuina amuchi kwe kuvira rudaro na ya dokule kaya bino nogo byenewe natujja bikwa sakanyiza neba service provider bonabo yakatuba kuyunge ko kale kube sim ya 070m 2 noti mwenda chinana ngambe 070m 2 noti mwenda chinana obajangu ano kusedemere mukola simba undabe njja kubanga kwa sakanyiza dalabu runji nyo ngembera bweteke ndo kubera kakati gwaliye yongo chakabo bwavu munanga bikabe kululwo kubanga abantu bali mukwangula sente akabox kafusa akabox abantu bafuna sente nakati olumalirizo okusoma ensonge eno ngenda kubanta andikira ngenda mu draw mpebe mpa de sente kubanga atawangula mkuzanya ka box ayingira draw na abiranga naye asoro kuangira side jezili mpitirivu na akagaba milioni 3 ne sente obugwamu kakati lwachi gotoja nawe ne wega tamwabo abagero banga bawangula kakati gwagenda kuzanya kola boti nyika star 2 m5 ash kasoma logo nyika star 2 m5 ash ogena kubango ofuna radio station zikulisti londa mu 14 iyo radio simba kwe yazanya kenda ne moto londa radio kubategena kuja kakati omaliriza obubox obuzobo buna kobotola akamoga menti namba 2 ye yange abumalo kalonda ezili muzo nazo nazo sente mwezili mpitirivu kubanga olwalira bulina kuwabayo milioni 5 ngaza kuwangula buwanguzi bama zedde okuziwa mu box obo kale tandi kakati emirundi jona jona jona tokowa nebo zanye emirundi 10 jona jona osobola kubanga wangula osobola kubanga wangu de kusoka arogwa kuli ne kugana muko olwo mukisomo bina yera tosobola kugwa musubi osobola kubanga wangula kubanga koka ntakali na science just mukisa go gwe kukuwa sente kakati zanya stabili ya mutano hash bomaliriza tola 14 gwatazanya akeya zanye dajireke bomaliriza o olonda ka box ya kosira nke kali mwe byaka bibyo kasobera kone 12 ku mobile money oja kuwo chimaze chokane obato wangu dengu gambye omusa ogulio bela ngo ingira draw mogero kupango wangu lilo butitembe ba sente ngenda kujiza nya kati kati kati olumaliriza wano nkwana nko kulizo bigo belerwa nenga ka box kaso okuchusa buli chintu omukisa gwo negwera gakukuburude mva wao nentegeza gwaliyo ngo ina chifo osobola kubira ngo ina company mpandise kakati yuka chikine kuita egamanino tueta agabantu abagenda kupanga basobola kutunda enkoko za fe ensale a distributor yo tumweta aga ngasobola kutunda enkoko za fe ensale wabula gwewe nawe ne yetaze otegedo kubira ngo ina business mpandise nerinyalya ngali wandise kakati yao ngwena ne capital akumala kati yawe bidako bya kubira nga fe tukuwe enkoko obulamu butambule tukugamanti gwa chetaze tandikira uwo balumbe wandika ku yuka chikipotre at gmail.com obakube simu ya 0 musamu musamu bili abili noti mwenda abili mu mwenda obere ngomanya bisingawo kati mbuza gwaliyo tyo ina piche piche iyo eyo bwana nyini oba wandi agaddo kubera ngo ufuna piche iyo bwana nyini kakati vamu kuvuga pichi pichi za bandi pure flow finance ine gandi osobola kofi na bajaji tuku tuku oba hauju no bera ngo jifuna no nyumiru obulamu ku mitwalo chinana zote kayo nga deposit ogera bango ufuna se oteka mitwalo munana munana buli wiki echigeno kwanguiza okumalayo piche piche no kasoji malayo ebo efuse iyo kwa Central Eastern na Western Uganda toka lubidwa kubanga Pure Flow Finance eye inayo tabi owe banabenja ulo boka tubawe simu ezabu zebagero kubako abe mkono musibi ya mutiano mumukupe kusimu ya 0 musamu 5 ansambu munana noti anamukaga abe nasana 0 musamu 5 muenda atano mutano.

0: Imuwa. Kaboksi, kakutusiwa kwa waka dynasty. Ngenerunga misi wa Uganda National Lotteries and Gaming Board. Gwali wa suwa miaka 25. Tokidi siwa keta bamu.
1: Luwacho sasule chisinga, nga waliwe chitali cha kusasulira. Buokoze sa momo apu empia, osoboro kuweleza sente kuwelele, elio mtu ye na buli weekendi. Osoboro kusasulire bisale vya masanyalaze, wamuna amazi, ebili wansuwe nkumitano, kuwelele. Chitufu, savinge chuwelako, ochikole mirembe, ngobu inza buli mikonojo. Downloading a momo apu empia lero, otandiko kunyumirwa, obulamu obutali mu kusasulira. Agoge manyiga momo.

0: years of serving Uganda.
1: Botule nnyo mujam. Ngaweta aboku kakanamu. Funayo. Boyiri benyo. Ngaweta aboku etiriza. Nyuamu. Omusana baguba bereketi. We umuzemu no mumidogwa. Ebogu mubwedi itirira. We umuzemu nga wenywera.
2: 7 Up. Super duper refresher.

0: Buy your buy today and get the job done. Strong, reliable, available at hardware shops countrywide.
1: Oyagala kukwata kusimwe ya sereza nga yesoka obo kwefunira yechume chipia nga chinene atinga chiduka mogo bionebi gonzeza funisimwe mpia ya Tecno, Infinix, oba Itel kuloni okuvamu mogo ngoteka yaka senta katandikiru wako kanonga kasoboka irango jifuna mudachika 15 zoka atenga ebisale byosa sulabu lirunaku bitia munsa woyo ngatebo sasulabu runji mumieze satu ejisoka ofuno mkiso kwe ula sente nkaru okutu kila dala kumituwala satu mwe tano wa chali reduka lioneri tunde simu za mogo obakuba ku noti biri noti noti ana atanu mumunana noti noti okuyambibwa mogo egonze zo kufuna simu esereza.
2: Akasera ka chanako chanako teba balua wabula masima ageyogerera nkwaniriza nnyo ku lubogola Simba mu kaseera akacya nnaku wanono wetu yambira ku bantu ngembeera eganye. It's a Friday kubeera kwebaza ebiseera ebisinga era stori zaffe zino ononya omukutu ogwa YouTube nonya Koni Nalugwa kya nnaku stori zaffe zibaayo ate n'abatulaba ku TikTok Live era stori zaffe zibaayo. Friday tuba mu kusiima abantu abayiseeko wano bakomawo ne batugamba bwe yava wano embeera yeeyongera kuba bubi oba yakyukamu waliwo enjawulo. Akazindalo kakonyabo bakuyitaani amannya
3: Nakalanzi Angela.
2: Nakalanzi, emyaka oli mwemeka?
3: Ana mwebiri.
2: Wajako wano, ovilide wa, soko mbulile jo ovilide.
3: Ovilide wa kiso.
2: Wa kiso saidi wao.
3: Kawoko wa kiso.
2: Waliko wano, mukasera kacha nako.
3: Enyabu.
2: Bisera chi?
3: January nga tano.
2: January nga tano.
3: Enyabu.
2: Guno mwaka.
3: Enyabu.
2: Waina buzibu chi we wajira wano?
3: Bali bagena kunzi jako luba mulago.
2: Nga chicheche ngo luba luvudde kuchi.
3: Akauka kama nyokali egumba. Elyo luba.
2: Ocha.
3: Kati ne bangamba bagenda kulujjako.
2: Ocha.
3: Ne bansalira obukadde busatu.
2: Kakati gwe twali mukyala mufumbo.
3: Nali mukyala mufumbo.
2: Ewa mwamyani.
3: Ewa mwami chikomeko Fred.
2: Chukome koi yali ruddawa.
3: Yali waka.
2: Ye yali akola mulimu ki?
3: Mutembeyi.
2: Lwaki teyakuyamba ng'omusajja bw'ayamba ku mukyala we gwe n'osobola okujjawa?
3: Yangamba talina sente.
2: Wali wamuzaalirayo ku baana?
3: Namuzaalira baana.
2: Otyo?
3: Enyabu.
2: Gwe wali tokola?
3: Nali kale nga mpaka saa njoleza abantu engoye. Senye nkune ntunda.
2: Otunde nsekese zenku. Olusekese olutunda mmeka.
3: Nalinga ntandikira nkukunkumi satu.
2: Olusekese olulamba. Ekawoko wali ya ebipira.
3: Waliyo omuntu eyajja n'atuwa ekibira ngo baba genda kolerawo ki. Mu NSSF. Ati ne tumala akabanga nga tusenya nga bwe ziggwawo nga baddamu batema ekifo ekirala. Era mwe nawererako ku baana kupakasa kusenya ku nku. Enyabo n'okoza
2: yo mwami mu butembeyi ng'akulaga nti tafuna wadde.
3: Nga tafuna wadde nga ate bw'afuna ajja n'agamba kangendeko safaali. Ngolo labo baba
2: safari aba wa mukazi mulala
3: safari yali wa mukazi mulala.
2: Ninge naga kangende safari
3: nga omulaba abalako kasente na yenga
2: nga kinkana nga chimukutebereza gwe walabirako nga abala
3: oyinza okulaba nti awezeze emitwalo nga musanvu naye bo muganti obaleta yo kumutwalo
2: tirera lina muku musanvu
3: naye bo muganti deta yo mutwalo nga gamba tezino mbadde ndazi subula mungende wala bwakomawo nga gamba talina wadde n'ekikumi
2: gw'omusanvu ate nagwo gufudde
3: nga gufudde
2: otegete oti bwe n'osigala ng'ofumba
3: nensigala nga nfumba nfumbye ne ku kyalo bagamba ofumbye ogumye
2: otyo
3: enyabo
2: akati oluba ojja wano
3: nzijja wano
2: lwali luzimbye
3: lwali luzimbye
2: saidi kye yali ezimbye
3: eno ku kkono
2: chuka bwoti tulabe otyo Katibalu jamu.
3: Katibalu jako lwali lwakuvako lwonna. Ne bangamba oja kuba olivoti
2: oluba olwa kono oja kugwamu oja kubere wa kibajjo
3: oja kugwamu obulamu bwo bonna ngonywa bunywi
2: atakasola kugaya
3: nenka banywa we mulago okolo unaku nalinzize yo bampe kitanda nenda jana ningamba munyambe munyambe sina sente sente nafuba okunonya sente na nafuna kubuyambi kusimba
2: bakuwayo sente zenka nachi
3: kusimba
2: wajja wano bakusondera buyambi
3: bansondere mitwalo nkaga bannaye bansondera
2: abantu bebaze
3: bannange bansondera bannange neyanza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna abansondera ku sente nganzize wano ku radio simba Banange nali bubi nga sina amuwadde banange mbebaza mwebala omutima ogwo omulungi mbebaza banene nebaza n'antikoni omulimu guno gwatukolamu yebale nyantikoni yebalire ddala mukyala mulungi banange mulungi nekukyala nabagaba banna antikoni mukyala mulungi antikoni ankoledde nga buli omu ngenda mugamba ko mukyala baneddayo webaza omukyala oyo ne mugamba baddayo nga omuntu bamaze omukolako nja kuddayo ye mikwano gyange kale nze gye nnina emituufu bwe gyangamba gyangamba awandize nayo mangu ne mbagamba bangamba baddayo nga bamaze okukolako naye nteekwa okuddayo ne bwe nali emulago nga ndowooza ku radio simba ekyanyamba mukama yanyamba ne nfuna obuyambi ku radio simba kuba okuva buwala bwange puliriza radio simba ne ku nnimiro nekinyamba ne nsanyuka nnyo
2: nojja atera radio simba ne kuyamba
3: era ye yanyamba buli eyakwata mu nsawo
2: oluba ne balusala
3: oluba ne balugjako
2: obulumi bwagenda
3: kati bwakendeera kiri kye nnali mpulira kuba kyalinga wano ne ku mumiro nga bwe mmira nawo waba wannuma nnyo olw'ebbwa lino eryali litawona ne bane nnali ssuubira kubaako bwe nti nga okukakana omutima kuba omutima gwansulanga waggulu ne gunsiba waggulu ntandikirewa omwami wange ngamba talina ade n'ekikumi abantu bange ninga atalina neuwe ninga atalina
2: kati kano nkabuuza bubuuza kati oyo mwami atakuwaayo wadde n'ekikumi omukwano gwagusaba agufuna oba guba gwampaka
3: yakyankala n'okuva lwe nnalwala bwe nnali sinaba kulwala era ng'ekyokulya kitono naye bwe nnalwala n'akyankalana bwe butampa wadde n'ekikumi ekyeddwaliro
2: n'akusuulawo n'akusuulawo
3: nga waali ewaka
2: oba nga takyayogera ku bigambo bya mboozi eyo
3: nga takyabyogerako nga ngamba oli mulwadde wa kansa yangamba oli mulwadde wa kansa nze sikwatagana na balwadde ba kansa kyobalabanga bw'aba afunye akasente n'omulabanga abalako ng'agenda ng'omanya
2: wa yeyongerayo safari
3: nga yeyongerayo nga gwenno osulawo osiiba olowoozanga ku bulwadde bwo n'ogaba bannaye nkoze ntya ne bantambuzaakooko ku kyalo nako nafunako era ku buyambi
2: ku kyalo wafunayo obuyambi bwenka
3: nafunako emitwalo ataano
2: bambi beebale
3: era nabo mbadde nga mbeebaza kino
2: kitegeeza ekizimba kyali tekinnagenda mu cancer stage nga tekinnayingira cancer kale kakati oba okomyeo okusiimasiima era otubuulire kati oli mu mbeera ki
3: bannaye nsiima nnyo kati kale mpola mpola naye nga nja kutereera wano wentuuse olulimi oba balutungako oba lwabaluta kale
2: terukyasituka
3: kale enjogera yakyukamu naye era kati owulira bwe njogera omuntu awulira
2: abitegeera
3: n'abitegeera naye olabanga nakyukamu kuba ne ku kyalo emikwano gingamba wakyukamu naye obeerawo
2: olabanga eyakyukamu mu ntegeera
3: mu kwogera babaali bakankolako lwaliko amabwa nga ne bwe nteekako omunnyu nga gukaawa nga omunnyu tegunkolako naye nali nva amasira nga mangi nnyo bwe nagenda emulago nga waya bazijjeemu badokita ne beekuŋŋaanya ne bampandiika eddagala lya 8.5 ne bagamba genda oligule mangu lyakawuka amasira ago Eddagala eryo lyeryagira eryatwala amasira ne gakala. Kati eddagala eryo lyalinga linnuma nnyo ku lulimi luno era lye lyawonya amabwa agaali ku lulimi. Era lwali lunnuma nnyo nga mpulira n'okuzimba lukoze eki
2: luzimbi.
3: Kati amabwa nago gaawona n'amasira gaawona nga ne bwenneebika esuuka eyina engeri gye banga embabula. Kitegeeza nayo yali eva kawuka okumbabula. Abannyonnyola ne bagamba gula eri eddagala.
2: N'oligula.
3: Ne ndigula.
2: So kati oli katebule. Osaza kimu.
3: Nsaza kimu lwakuba nti emmere kati bwe mba ndya. Nsooka ddikwatako ettama. Liba linnuma nnyo mu kusooka.
2: Lwaki togoya ngoye?
3: Wadde njigoyeza kiri nti bwe liwulira nti ndeeta ekyokulya linnuma. Kati nsooka ddikwatako ne nkwata mu mmere.
2: Abasawo bagamba obulumi bunaagenda butya?
3: Ndowooza bujja kugenda kuba ndaba emabega wali nga bwe kibadde kati si bwe kiri. Nsobola okuba nga neerabidde oddukwatako ne mmala okugisaayo ne ngamba ne mpulira nga lujja. Ne nkwata. Kati bwe nkwata ne ndyalyako ngenda okulaba nga lukola ki nga lukendera. So saagala mmalewo kyakulya nga nkyalukutte. Njagala lumanyire mbe nga ndabe nti kinaagenda.
2: Kati eyo saidi eyagwamu tebalina kye basobola kuteekayo.
3: Wali wagendayo akakuuma ak'obukadde obusatu tebaŋŋamba.
2: Nekakulemu okugula.
3: Kannema kuba zino sente zanyambangako mbirala. Bannongoosa wano ne baŋŋamba ngula akantu ak'obulumi wano.
2: Omubeere.
3: Kaali kakuteeka wano.
2: Mukifuba.
3: Akakendeeza obulumi. Bwe mba sikaguze bagenda kunteekamu akapiira. Nali simira. Kati ne nkagula 5,200. Kati sente zaagenda zikolako ebyo ne ngula ebikozesebwa 2,200. Nga bakugamba kale obuntu bw'okugula.
2: Kati enkookyasenya.
3: Omutoto gukyagendako kintu kyonna.
2: Tokyetikka.
3: Sikyetikka, sikyasobola kupakasa. Just kola ku bulimu bwa waka.
2: Kati obeerawo otya ng'omwami agenze safaari.
3: Kati abatabani baali bapoota. Kati saawa zino we njogerera omu yakafuna akalimu ewa Kiso mu bekeri. Emyezi ali mu esatu. Omulala yakafuna era naye omulimu abadde yakafuna mwezi gumu. Guno ogw'okulinnya omuti guno gundi eno Wi-Fi. Waliwo omukwano gwange yamukonekitinze.
2: Ogwo si gwa buli lunaku. Ambokalimu kanaku bunaku. Anyway, gw'olina essimu?
3: Nze nina essimu lwakuba ngirese waka tekuli muliro.
2: Anti kale eri namba ki?
3: 07-4-11-59-505.
2: Okay, gwe munange ali ku lubogola Simba. Friday kubeera kwebaza era wano wonange kantwala kakiso kwebaza mikwano gyange mwena abayamba ku Nakalanzi Angela ku myaka 42 oluba baalugyamu baalusalako ekitundu era bw'otunuulira saidi eyo giraba nti lwasalwako twasondawa n'emitwalo 6 kubanga luli yajjanga waliwo ekintu ekizimbye. Kakati ekyo ekizimbye ne bamuyamba ne basala oluba omwami yagamba ng'olabika olina kansa nze sikyasobola kubeera na muntu wa kansa n'amusuulawo. Yeeyo n'embeera gy'aliko mbeera ya kutoba naye nga alinayo akasimu 074 15 95 05 agamba ye namba ye ey'essimu ku lubogola Simba. It's a Friday kubeera kwebaza kanzije.
4: Chanaku teba paluwa. Wabula, masima geyo kira.
5: Esi ya chuka, abantu bachuka, ebintu bichuka, semateka achuka, abana bachuka, abasika bachuka, abakazi bachuka, na abasajja bachuka. Katijichi echita chuka.
6: Radio Simba.
7: Hemwe.
8: Hey.
6: Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey.
1: Oyagala omutindo gw'oyinza kuwuliranga gwa njawulo? Londa products za Nilo Agro, kyekyama kye twenyumirizamu mu Uganda. Eri gwe omusuubuzi n'awasika Rolex, kolera abantu ebintu eby'omutindo. Ate gwe owawaka, kolera abantu b'ebintu ebirungi. Bw'oba otegeka chapati ngonvu, era eziwooma, ng'okozesa modern wheat flour, oba ng'ofumba emmere y'awaka, ng'okozesa modern cooking oil, oba olonze omutindo, obulungi, obupya, n'omuwendo ogusaanira mu buli mmere. Genda ku supermarket oba edduuka. Eri kuli okumpi nawe wetwalire Nile Agro ofunemu obuwoomi n'omutindo ogw'enjawulo. Nile Agro twewaayo okulabirira n'okuliisa Uganda n'omutindo.
7: Katubanjulire engano ya Supreme ennungi ate ng'ekola ebyokulya ebirungi okukira ebirala, enaanuuka bulungi, yeetaaga butto mutono ate ng'ekusobozesa okukola ebintu ebiwererako mu budde obutono. Engano ya Supreme ekolebwa ba Mandela Millers abasangibwa ku roundabout ye Busega ku luguudo lw'e Masaka. Supreme Flour, a product of Mandela Group.
8: Omulimi, East African Seeds Uganda Limited, kati yaitibwa Silver Seeds Uganda Limited, ekuletede kasoli okuve Kenya, hodari, neka H500-43A, unonga omerera nyo, azitoa, avamu akaunga kaoma, nga kulia mieze satu, atenga agumina omusana, ngabuli eka, evamu akati wensawa satu, na makumia satu mwetano, isigo ya kasoli KH500, ne hodari, jisanga walisho praite Kampala, ne kuofisi za fe Kawempe, kunya kuchambuka Kawempe Muslim, ne maduka gatune isigo nedagala, okueto olola Uganda. Yona wakuwa kunoti msambu noti tano atano musatu asatu mbiri chenda mukaga uwe noti msambu noti nya hathiri mbiri asatu musatu noti satu.
9: Chandala, chandala, chandala neke sibi
10: Chandala neke sibi banka ekumia wa umani.

0: it's a Friday kuba kushima era namu abakoma okusima omuli mukola mulungi
1: akasera ka chanako chanako teba balua wabula masima ageyogerera
2: Mujuani kuli wansari zamu ono kanusu kunusu. Enyanya yona jie gomba ne kuno. Ndeko kujirima.
3: Enyanya anso F1 ya chimala. Kati ateba yongede no kujiro ngo samu.
4: Enyanya anso F1 ne rongo seduamu. Ngakati size ye chimala ye yongedeko. Okongedo kukumide chuotoko. Chenvu ne katonyeze. Ngakakati esobole ya dalo kuangala kumudala. Okumali ya dalo wiki satu. Eka esolo ku apply bibili. Ngojino gere meze satu. Anso teka mulua. Jifune okuva mu Faith Agri Inputs. Mu container vile. Opposite no mlyango gwigira mukopa complex obakwe selia building opposite ne good shed ne maduka gatunde ebyo bulimini obulunsi okwete ole gwanga lyonna
5: Reggae Live in Concert Ekulu Airstrip na musambu August che chifuro chikenda kubera echomwa Get ready! Hakuba the biggest Ugandan show! Mustari ya kikombola! Waguru matara! Screen, stage, ne sound! Ngabyo na! The Fenon Records! Singe mtuare satwe! Are badi ngo konsa momo! E mtuare vili! Leje mtuare tan! Are badi ngo kuse kumomo! E mtuare satu! Emeze yama tomu kage ya milio ni biri! Yama tomu nana ya milio ni satu! Ate gold table! Ya milio ni tano! Nyiga kamu nyenye mumu kaka tano kamunye nye biri zero! Otunga tiketi ya! Wawe! Reiji! Yata hawa sen Uganda na maani! Hati ninye tabe mbara! Hababu shenyi! Higara, Yantonde, Habeibanda, Rukunjiri, Mwije mrebu mwana wanyu, Nachitera, Nachonda. Eno, shoto wakara mwebiani vya nyuwa mate. Hebi shagara, hebi shapa stacking. Koranye nye. Kororo airstrip, Musambu August. Biteke kenwa, Abitex Promotions.
6: Naruli.
7: Wanji.
6: Wakungula kasoli wu.
7: Iye, nakungula sabiti ya wede.
6: Tichi soboka. Kupituwa simbida kumu.
7: Bwachiri, akula mangu. Mwina kushenda zoka, kasoli ya bakuze. Ate nofuna ama kungula ama lunji.
6: Wama, buli omu chavayo gira kufamu yo.
8: Kungula mangu sigale maso ni DK8031 okuva mubaya. Kasoli ya chike chikula mangu. Mwina kushenda pake nako chikumi kumi. Abalu kukamala, Gumirecheya, atakala mangu, okuyambo kungula mangu. Jukida, simbe mpekemo, ulichinya. Chali na duka liyaviri meri kuliokompi, wefuni na DK8031.
9: DeKalb, success you can harvest.
10: Ama ulire mubufunze, gagano ku Radio Simba.
11: Kaka kutusibu wako Stanbic Bank. Buli lugendo lutandika n'okusenvula. Buli kiroto cheyongera amaanyi na ddala nga tutambulira wamu.
12: Mwebale kubanga mukyawuliriza Seddume Lubogola Simba. Nze Amina Nabule Kajimuho kubatuusaako amawulire ag'essaawa omukaaga mu bufunze era nga ku ssaawa omukaaga tekunnayita wadde dakiika. Emikolo jigenda dala maso au kuwa Toto Church ebwe yogerere nga bakuzanga bojuze miaka. Satu mwe satu bocha saba sajja kabaka wa Buganda Ronald mwena mtebi okubiri kwa siwa damula okubanga alamulo Buganda. Kakati katwe yunge kumunama ulide wa Radio Simba ono ye Martin na Michael Chigongo jalia webwe yogerere abenga kubulide chigena maso. Amaiko.
13: Yes, Amina, nkuulira bulungi.
12: Omuliriza waffe mwetefutefu okubanga awulire kigenda maso luyo rojoli.
13: Kale, omuliriza wakyenda musanvu akasisa Satembo mwese mpologoma edembe. Njagala kutegeeza nti emikolo okukoma waliwo nakuwulidde we twayogeredde nga teginatandika naye njagala kuwulira. Yakaseera kano kinyinyini emikolo emikulu gigiddwako akawuwo. Era akusera kano nga tinaba kuwulira ebisoosewo byonna njagala kutegeeza nti okuyimba ekitiibwa kya Buganda wano wendi wuwulira njogerera bino kyekigenda mu maaso era nga kitandikiddwa ekiraga nti omukolo omukulu ogw'okujaguza nga bwejuweze emyaka 33 kijiddwako akawuuwo kukaseera kano naye nga kusookuna oluyimba lw'eggwanga era nga lwe lugenda mu maaso oluvannyuma ekitiibwa kya Buganda kyakuddako n'ennyimba endala zonna nga bwe ziri enkulu mu ggwanga lino erya Uganda ojo ojigenda okubeera okusobola okukatulo nnyo mu mbeera nga nimba kwowulira kitegeeza nti omukolo akubeera kano ogigwako akawuwo omukolo omukulu nga bwowulidde naye njagala kuzaayo okwo mabeka ebibaddewo nga tesinaba kujja ku mpewo ebibaddewo kwe kubadde okubuulira era ng'ekigambo kino kikulembeddwamu omusumba omukulu ow'ekkanisa eno eza watoto we tuli wano wennyini omusumba Julius Rwotolonyo yes omusumba Julius Rwotolonyo omusumba Julius Rwotolonyo ekigambo ky'olunaku olwaleero kitambulidde nnyo ku mulamwa ogw'okwebaza Katonda era nga mu kwebaza Katonda ayogedde ebintu bingi lwaki obwakabaka lwaki ssaabasajja kabaka leero yeebaza Katonda nga bwe giweza emyaka 33 naye nga sinaba kutuuka ku nsonga ezo zaayogedde omusumba ono asoose kwebaza kabaka olw'okusiima nakkiriza olunaku olwaleero luno ng'emyaka giwera 33 nakkiriza watoto church yeebye eteekateeka emikolo gino era okujaguza we kuba kulina okubeera yayogedde n'agamba nti olunaku lumu yazuuka ku makya n'afuna essimu okuva eri Katikkiro nga Katikkiro amutegeeza nga kabaka bwe yasiimye omukolo gwe ogw'okujaguza emyaka 33 gubeere gukulizibwe mu kkanisa eno ya watoto yakyewuunya nnyo era n'ayogera n'abakulembeze banne mu kyaki n'asaba Katikkiro abakkirize babakyaze bulange bongere okukyogerako era ne bagenda kakana nga basiza kimu nga nkuyege era gwe mukolo gwe tulaba ogugenda mu maaso omusumba Rwotolonyo ono agamba yakulira nnyo mu bitundu eby'ekyambogo era olunaku lumu ajjukira bwe yalaba kabaka kumakya ng'akedde kabaka atera okukeera ku makya ng'atambula naye abaaka abakuumi be agamba yalina abakuumi be ye kabaka mu kutambula ng'akola dduyiro ekyasinga ye okuwewunyisa nti ye musajja eyagenda ng'alamusa abantu ng'abawuubirako ng'abafalaga essanyu ku kiku era n'alaba obulungi bwa kabaka n'agamba nti ddala kabaka muntu w'abantu ate era muntu awuliriza n'okwagala abantu be yebimu ku bigambo by'asoose okwogera nga tanagenda mu kigambo ky'okwebaza ebimu ku bigambo by'ayogedde bw'abadde abuulira kigambo ky'okwebaza agamba kikulu nnyo kubanga kabaka w'abakabaka ye Katonda ate kabaka w'abakabaka oyo yabeezaawo obwakabaka n'olw'ensonga kabaka amwebazizza olw'okumanya nti waliyo Katonda yatonda eggulu n'ensi era Katonda oyo nakkiriza amwebazenga olw'olugendo luno oluwanvu lwatuuseeko n'agamba nti emyaka 33 gibaamu ebibingi ayogedde ku basajja abaaliwooko emabega gamba nga oweekitiibwa Mayanja Nkanki yava mulamu gw'ensi eno n'agamba nti we yali musajja wa kkanisa eno ya watoto n'agamba nti Mayanja Nkanki mu kaseera kano musanyufu nnyo mugulu gy'ali olw'okulaba omukolo gwe ogugenda mu maaso kkanisa munyinyini bwe yava ate nga gwe gw'okujaguza emyaka 33 n'olw'ensonga eyo ekigambo ky'okwebaza kino kiringeeko nnyo essira n'agamba nti bwekina twalibwa bwekityo mu maaso omukisa gubaawo kubanga omuntu eyeebaza Katonda gwawa ayogere ne ku bagenzi baali 10 abaagenda Kristo n'abasabira ne bawona ne bagenda naye omugembo ogu yakomawo ne yeebaza ekiraga nti oyo yayongera n'aweebwa omukisa olw'ensonga eyo obwakabaka ne kabaka okutandikya kabaka omukisa ogw'amaanyi gubaweereddwa olw'okukkiriza olw'okukkiriza ne beebaza Katonda olw'emyaka 33 yinza obutabimalaayo byonna ebyokwebaza ninjagala njogere ku bigambo bw'abadde afundikira ayogedde ku kitiibwa kya Buganda waliwo ekitundu ekisemberayo ddala eyawandiika kumwitiriza nnyo n'agamba nti yawandiika yagamba nti yagamba nti Katonda omulungi ow'ekisa otubeere kama era otukuumire era otubundugireko ekisa kyo kyonna yagamba nti yafumitiriza nnyo ku kigambo ekyo olw'ensonga nti yalaba nga Katonda atunda eggulu n'ensi ddala y'alina okukuuma kabaka n'olw'ensonga eyo bwakabaka n'abuusa ku mikono gya Katonda amina omusumba Rwotolonyo ono ayogedde ku makula ga mirundi ebiri n'agamba nti amakula agasooka agayise kiri mutu agatagoogedde ago nga ga kabaka naye n'agamba nti waliwo n'ekirabo ekigenda okuweebwa n'abagereka kyokka n'agamba nti amakula ag'omulundi ogw'okubiri agambye nti ensimbi zonna ng'ebiweebwayo ebigenda okusoloozebwa olunaku olwaleero wano ebigenda okuyita ku masimu n'ebyo ebigenda okuyita mu kyaki so zigenda kuweebwayo eri obwakabaka ekigendererwa kyekyokulaba nga bagula kliniki gye bayita ey'oku mazzi fronting clinic project
12: Tweyanziza nyo Martina Amaiko Chigongo. Yoye munama ulide wafe ali kuwatoto church. Ewe yogerere nga bakuza omukolo omukulu ogwo kubanga bajukiranga ujuweze emyaka asatu mwesatu nga saba sajja Kabaka wa Buganda Ronald Mwena Mutebi yoko byatudde ku namulondo ya bajjajjaabe. Ebyonga biri bityo nga Obuganda bujaguzanga ujuweze emyaka asatu mwesatu nga saba sajja Kabaka wa Buganda Ronald Mwena Mutebi yoko byatudde ku namulondo ya bajjajjaabe. Ombaka wa president mu district ya Mukono Hajjat Fatuma Ndisa Bannabitaka ayozayozeza masomo ogino okusima olw'ebirungi byakoze omuli okulaakulanya abantu be awamu n'okuvaayo n'enteekateeka y'okulwanyisa endwadde mu bantu n'ebirala kamaala.

0: irungamizibwa Bank of Uganda. Sente za customer zikumibwa Deposit Protection Fund of Uganda kutoka kwa kade 10.
1: Ndika mbulango da chikazizi na jiri msambu za kamganda wange zibulo kupanga ziwele sawa omunane za liliku simba na tele mpulugu medembe hava ingida dwa ya bingo da chikazikaza mpo zinganya benga nangiri ya wangu demidio ni yoro aliro nukincha lugudeo lo kubira nguwezanya bingo kusta bili tano tano sita muendemu hashies sita bili tano tano sita muendemu hashies sita wabenga na wate nguwezanya bingo Ononyo kuwangula emilio ni eyolu alibe star Bili tano tano star mwende muhashies Atenga dembelio kukupida mkwezanya bingo omulundi Ogusuka na te mugumu Atuenga deyo maa Siba klabi ya Newcastle United encha Ngabali elamanga basu bido kupida nga Babane kwecho mpia amanyidua nga Mathias Jaiso Mathias Jaiso Nzalu wa ejama ni miaka situ munana Yasu bido kupida mpwezi nga jia Okusikila coach amanyidua nga

Basambinga Edward Mendy iliko msanduku cha Wisne Club ya Rennes Bufalansa msine goyo alim club Al Ahli in Portugal Francisco Trincao Francisco Antonio Machado Mota de Castro Trincao na yalim club yo ya Al Ahli ambalaka jezi naba msanvu club yo baina mko Bufalansa Enzo Mayrot what pass midfield ambalaka jezi namba 10 baina mko pass naba lango Brazil midfield goba ise Mathias Gonçalves mite Mati Musambi Mtuluichi Mary Demiro gabada gubiri mpira gabalo mpegira bulunji then nombirijam Mateo Dams yamukuba gwira mpozi nomu Brazil Roger Ibanez da Silva na yali mklabi ye moyo yasemanga defensive midfielder so Slot aganya kugenda kubera kuwechwa klabi ya Al Ahli Saudi Arabia bagenzi masino kuangula Champions League Asia season is bidi ezo mudilinga na kubaka coach gubaina akade kuna Newcastle mpozi subira kubera ngi mulangirira irangi ncha bakubya makanda wali elamanga mu Spain basi bile sinzile yo emusia the southern region of Spain baito la manga wa kunte ine kunsalo ya ma mino okubera nga agenda basanga yo mulangire nga ko chimpia wa club Newcastle agenda okubera nga sikira coach yagenze eguru agoba said how abada mazemi myaka 5 nga coach wa club yo puzate ya Newcastle United bila lebi diwa transfers weekend ino chewi seju sibi wakupira nge ilangi diya basambi Danny Welbeck ne Jordan Henderson then wiche javi seme nga tuba gende Hong Kong ujibana basanga mpozi chewi si jeneberi nga jie pre-season camp yabwe bali mu Asia yu baino genda mu Kolkata Indonesia baino genda Malaysia sabaino friendlies baino genda kukaita stadium mpozi ili mu Hong Kong sobe chitube shalini nga wali ya klabu ya Brentford omusemigu besi Mamadou Sangare alimo kupera nga atambula agenda wali mpozi ku Brentford kulikuwa difi ya pound mkada makumi ya namu kamu so Mamadou Sangare watio anonyo kupera nga jamu chifuwe cha Henderson ya genza basi na kupera nga atava ku Brentford indagani bajisa zamu sikulo kupera nga yega ta kwa timu ili ya Chelsea so Mamadou Sangare atambula dabongerezo kupira nga kula medical test ye ila weekend ina kwezimu kwa sambi nsubilo kupira baba langirida clubs ate ezabwe empia Mamadou Sangare kupaundo bukade ama kumi anamuka mwamiaka ama kumi abili mwena ila ba club officials bade bagenze da wali mchubuga pari kupira nga dili wajiso njula so iyo elingia kutusa kade kuna basigaza kupira nga bala angiria ntumu sambi o medical jise theni baugere chidako ne club ya Manchester United baino kuwe chokubira nga basala uku Rashford kubanga mbutongoli ya sobedo kubira nga si ulaba club ya Barcelona chila ganti movie techa sobedo kila dala kubira u ugena club ili ya FC baka kunda Gunners Givu so either sigala uba bamutunda Tottenham Hotspur zimu kutime zoso weda yo zagala omusambi uyu Marcus Rashford ya gendepo za venga abegatako gava club ili ya Manchester United sione yu move vada cha sobo kila dala ebisi gadende uweza tunavyo gire chilo kisa mkaga mbudo vaka tambula mkatukula preview yabo abagendo kuzanya nate unaku uwencha noku wala live scores zabo abana abasa mbirelo ne alizati na zonga wezili APSG kanyuza ne Monaco kucho msamigu besi Magnus Akiruchi transfer ya Euro bukadama 15 transfer ya Euro bukadama 15 ndaba cha pelelezo kufuno msambi Ferran Torres moja kutime hili ya FC Barcelona so back to wakili kusaidi ya bingo tukeda kulangiri yo mwangu zile nga kwa betting ategwe mapesa gacha aliyo waga weekend yeno nakatambula kwa weekend heavy odi makumi ya bidi neboja nga vude kumuzi ndalo sigala nga gwenjiga kodi ya mapesa uje VIP ya fiyarero VVIP nakatambula kwa weekend odi ya bidi kukwedi ya star debili kumi sita 15 sita MHS VIP ujujoko VVIP nakatambula kusta debili kumi sita 15 sita MHS wa super single odi 2 plus na odi 3 plus kwa DFS gala ya star 210 615 6 BHS said ya bingo tufunya wangu de milioni yoro alero aliku namba 0.5 mwenda nkaga musisa tu nkaga mwenda dash dash 0.5 mwenda nkaga musisa tu nkaga mwenda dash dash namba sijima zeyo uye mwangu zi owa lero pozi wengi nga tre kubira kusimu
mundi okumangu de bingo balanga nzeno ndiye jubera ndabye.

0: chenda musamwa kasiri sasa tufamwa mwefewe ya Simba porogoma ye dembe dachika ziri kumina satwe zaka itakusawa kumina mweza kaungeziko na koromba niliza musawa ya fene Simba yomu programu kulikeyo chisa songole it's a Friday vayu mudoza mwana wa mama wazi huli na zibela mchukumi chinana ochitege na kupanga awotuma tuetege kera weekendi we party people weekendi ebede tandi se Friday nasa tujidia kwa wakututu ya kawuo chiba chitege zanti munange fetu Simba day kalibana ba mama wimbo wuli day tuafunye clever jenga gamba tulibulunji ate Mido Vinka kuva Swang Avenue ne yakatuweleza bana ba mama kada katambula church tambula emiri mujitambula jiti anti munange ogwa musambu guguno na gogo kozechi na gogo wedde ko hey kada ogwa munana chitegeza banange byetwa katambula ko byebinji imyezi jibula yo okuberanga jikola chi Ebyaza jibula yo kuberanga mwaka gugwa ko bana ba mama je mutono chitegeza buli chokola chonate kamu amanyi na masomero kati gata so kubanja yao ka school fees balance kubanga esawa yonda abana bagenda kuba te bagenda mu holidays ochitegera olunaku lwa kutano amanyi olwa kutano tubate tuwagala nyombo ziza kuna kuwala tubate tuwagala mbozi za vibe ku vibe ochitegera tukuyingiza weekend ngo shabas taking ze ochitegera ngabintu kwegamba weyagala Luna kuwa kutano na ya mabega kawo waliwo KCCA chintu che ya teka wo oba polisi ji ya teka wo ya sound pollution ama bara manji mubadde musekule nguli kwa manange nga obera mnyumba no uliranga akasoria kaga na kubikuka tewebaka ogugumu kwa bugugumu si bandi wekona no gamba mkama katonda wange infuruma sifuruma neka kati juzi kawo tuwala ba KCCA nga bale SN enforcement yawa okusangange bala toina sound proof abantu bamala kemire mbe nga babitwala ebyuma babitwala na ye ba DJs ba mabala sibasanyufu nekole eyo era waliwo DJ omu yavuddeyo nawandiikira KCCA ekiwandiiko nga alabira ddala mbu embeera gye bakwatamu ebyuma byabwe si ya buntu bulamu kubanga bo baba bayise kulabika nti munange bakola kibayiriba bosi wabaya muyise kwegamba yaba ino kulabika ngendo nga agikola ki agisapata bosi buzibu bwe kubanti ebala obate ina sound proof obachichi netu arabye ko juzi DJ munga agamba bandanga obwobuma bwe mulabanga obutono tebugulika bwa bayi netu genade tubega ilida munange kankazinge ko bulungi mwe mumaraga bikwata kwa tebirala mu bisoko mu bisoko debirala mu bikoze mutya okukakananga ebyuma byaba DJ bikoze echi bifude kubaya DJ omu ya gambie selector JFO ya wandi kilidaba KCCA na bagamba na ye kuata je mkuata mu mashini ya fenga si ya buntubula mu kubanga munange fetuba tusobola okubizinga ko tuba tumanyi anti ene mpiso wojuwe tabwo ti kutuka eno wojikona wano wano wamenyeka mbu na yete baba wa mwaganya baba jjo kubiyola waba jjo kubira bikanti babiyola te baba wa mwaganya kulabika nti basoka ndi bakula ki ene betereza togenda okweka nganga akakatu koyita akatono nga milioni musanvu kutaka zikoze ki eziyise kati bambi ba DJ basaba mama muzo kuyole bala ebyuma mubaleke babizinge ko impola mu bitwale nga beba bizinze akwa kale akasera ko kibanga gamba nti oze kwata mubika soka na abayambale yetereze akakasera kabata kali ko kubanga olwedde ebale yo jibaba twala ke ebyuma notes ziba zakola ki ziba zatambula da kakitegeza nawe DJ nga tonagenda mu kibala kulabikanga munango sabule ndongo soko we balo mubuza akulage kubibaluwa dala bamukiriza okusukuma omuziki oba nedda kubanga la mukyaka abanyeteeka eri bali ayitanti endongo yonna efuluma okumalako abantu emirembe ekwatibwe boba kyagendera ddala n'omulimu gwabwe kwamwe kwalaji babakwatamu sinungi bwe byuma bayina engeri gye babinyiganyiga laptop bazibikka n'amaanyi awo ogenda okuba bimu byatise dex bazibawo bukubi oyogerako mbu omuwa baagala kwokya luyi nange naye nga lwaki batokola sound proof banaye waliwo ebbala ekuba omuziki n'ogamba la haula tuli ku ki
1: Radio Samba, number one hit music in Uganda.
2: Atitiko chisusa nyo.
3: Tumo kulisayo mwena. Awafunye na mwa.

0: Okiriza nga bukiriza n'okulayira amazima ga Katonda mu ggulu ndi ekyerema gye twava waali walamuko okuddayo njagala nnyo naye ate okuddayo nga siinaamu kirala kati okwewala okuddayo nga siinaamu onzikirizanga ne ndambulira ku mateeka ga mandeevu nga nakatula mu ofiisi ye nesooka nzijawo sente ye kuba bwe sijawo sente ya mandeevu mandeevu asobola okunzijawo nga temuza ekigongo yaŋŋamba omuntu kati katonda wo mu nsi eno ye bosi mandeevu yewali kuvaamu ekyerima todda nga kati kanzijawo sente ya mandeevu nzije
1: abantu bakyuka ebintu bikyuka semateeka akyuka abaana bakyuka abasika bakyuka abakazi bakyuka n'abasajja bakyuka kati kiki ekitakyuka
2: Tuatara, tara, terera, terera, kurubokola.

Kwari kwa diyo Simba mazima kato na muguru ambade de manager reason na kubulida yensonga yensonga zenga buwaziraba owa buwazi kwa saka nye ndongo nga buwetambula DJ omulide na ye DJ JRGB kusaidie katingazi na kukufuna na kumuyimbi na yaso kamburi de ye yaro oza obuzibu vawa yalanzo kemfune kumuyimbi of course then ya te no nye nekwa upcoming atena ye asoke ayogere akubulide gwe yenga yomu ntu yensonga nga buwaziraba alo za obuzi wabutufu chika ngezeko kunonya wano kunina ngezeko kunonya kunina loo zuwa neno katono kubanga atena ye disikeno ajina ko party ya man.

0: kino kyekiwanja ky'ebyemizannyo omuli amawulire g'ebyemizannyo okuva mu ligi ez'enjawulo wamu n'ebyemizannyo ebirala katifuna amawulire g'ebyemizannyo agasengejjeddwa abakugu abamanyi abakenkufu nga bonna bayitako egerman kino kikulu nnyo ngeera ova wano olwo deri gye babiteebereza
1: Chenda mumusambu kasise satupe mmefada simba mweba nyo kubida nga mtu uliriza mweba nyo kubida nga mchariko dalabulu njinyo paka sawa zigena kubida satuweze chulo na koruwa lero chiwanja chabia mzanyo onyiga sita bibiri kumi sita ama kumi avili sita anamu satu hash nosubulo kubango funa mpire jo nga butufayo kumantino tuji kutedayo kugambi sita bibiri kumi sita ama kumi avili sita anamu satu hash nofuna VIP VVIP oruka lala ordinary vyo neno sulo kubango vifuna ngoli wamu nebanafe aba 22 bet
2: Mzanyangafa mugwanga Uganda Gakutusi wako 22bet Katifune vitundu chikumi kwa chikumi ya yenyongeza Kunsimbi zoso kukuteka kwa akaunti yo Eya 22bet Osobola kwe wandisa Ngogena kumukutu ogwa 22bet.ug We wandise ngoita kumukutu wa 22bet.ug
1: Yes, we want to say ita kumukutugwa 22bet.ug www.22bet.ug Osobolo kubanga chino chikori ya delabulunji nyo Era, nosobolo kubanga embera Ochifine delabulunji Sente zote kako, baje kubanga wazikuisa mwe minu chikumi kubuli chikumi Na we ye want to say Sente zote kako, unakuruwa lero Baje kubanga wazikuisa mwe minu chikumi kubuli chikumi Cho inzo kubanga mpozi wenyu miniza mko saidi yo Elanga mumbere yo 22bet, ya baba yine basobolo kubanga chino baga amanti Si mupira goka Si mizanyo joka wabula nembere ya wabuli josu bloku antino jibeti ngako Kastok gula wo nebakubuza promo code Note kama ichigambo Simba FM nyokute ntono Awo uja kubango subudu kubantino Tuwe gati yako dala bulu njinyo Elabu chimu nisubudu kubanga chitambuli ya dala Haile best ngabo chifanana Paka sawa satu leze chilo Mchuwanja chabia mizanyo Omufumbe walusimbi woto
3: Kanso nampala isufu njuwanja chabia mizanyo Ngaba subudu kubeda nga kugamba Tuze paka sawa satu Luvanyo mauli gaja kubeda nga gaja Sentai Richard Walinyo songa ati baba maliriza bulubo lokutano omanya nti Friday night na yeja kubera ngeja tuze kubyamizanyo wali rubadde rutindo kubyo obukulembeze obwe byo obufuzi side eyo abye bibadde mu tatana bomba Evans Walusimbi honorable Abdalla Mlima Mayuni mwanyi naze Stella na Isanga bwe bati babadde onaku olwalero kati fituze kubyamizanyo Commonwealth Games oba emizanyo ejo gichagena maso naito ina kubanga wera bila chengeza kubera nga nkujukiza kwe kubera anti munkola yonayona dotibo oba bingo masavo wadala akasente kakati jukira lera asatu mulumu tumaliriza mkubera anti asatu mulumu nga tumaliriza tumaliriza iche tumaliriza nti omwezi gugwako ochaso bila kubera ngo yongere mirundi ejiwera nga obazideto wangula nebo tumaliza omwezi nga wali obetu yendo kulaba mu ndabe yenja ulo tuveti sobole kubanga tukusimba chi tukusimba rewa ndi wayo zanye minundi jabiri to wangude tukudize yo wano eche tano obe eche kumi okusinzira kale no

0: lero malako mwezi guno ngo ganti mitwalo ganata no zengenda na gunkumi bidi ziba kusalako nyiga star 255 star mwenda emu ash nyiga okay teka mo pini iyo joko eso kuja yo sento obo kuweleza ngamya nyiga star 255 star mwenda emu ash nyiga okay oba akakuba teka mo pini iyo jiba kusaba kusawa bili na chika makumi ya tano. Tuja kuba tuzanya draw. Gena maso gobonyi ze mirundi emeka. Oja kubo oli kuchitufu. Ochitege debu lunji echo.
1: Ya, yeah, ilanga botu inzo kubanga mpasi tugambira debu lunji nyo. Tewela bila anti abaza njiva golf. Fena tuina kuba ntebe. Oluna kurencha. Ntebe oluna kurencha. Oluvanyo kuba anti no. Waluo okuruanira omukiso gwama nyenyo. Ngovude kukubanga abantu bandija kubanga bafuna bawanike chikopo kuliko no kubanga wo wangulio lugendo lugendo kubanga lukutwala Dubai mu watu wali Dubai nga bakusasuli debuli chimu sengayo no bawanga sodo kubanga wangula jukira chino empaka zino eza Stanbic match play grand final zata andika emabega kao edanga abantu chikumi tano mumwenda ebasubira kubanga bewandisa mu mpakezo utogera kusigadde ko bana Vincent Katusi Sam Kachungira Tone Kisanda ne Richard Mwami kati bebasigadde ko bana era bebagenda kubanga batunko nako lwencho kufuna ko omuwanguzi awe mpaka zino ngabo kiri era nga wajja kubayo ebyokulya ebyokunywa awajja kubayo jazi n'ebintu ebirala bingi n'okwetunda ogirawo manye
0: abango oyogera ekigambo okwetunda oyangu yane bakitegeera mangu
1: okwegamba okweyogera okufuna emikwano
0: business n'ogikuba abantu mu maaso
1: connection
0: is
1: kwa ha connection
0: okwetunda kuba bali bayinza ogendayo banyenafe
1: Wanga. Well, connections. Nasubira kupanga ozifuna kusaidia. So mugende yo onako rwencha wali entebe mulabe omuzanyo go wali ku entebe club anga boinzo kupanga tunolia che tunzo kupanga tukutegeza anga bo kifanana mpola mpola.
0: Okay, wetu banga tuvude kawo katono tugenda ko onako lwale na kuzo mwezi. Kubera nti zili asatu mulu mu joza abadde na kuzo mwezi asatu mufumbe. Fufa mukwagalo kulaba nti yamba ko ku club. Zijukira twaba buliano. Clubs ezali ziweredwa licenses mukubera nti balina okuzanya mu ligi yaffe yeggwanga ne tubabulira ezali ziremeredwa nga ne kilabu mufumbe ya mikwano jenyo zonna za mikwano gye naye ya mikwano jenyo ya Express FC yali omu kwezo abali baga nti license tebajja kubanga bazibawa kakati mu bimu ku bino waliyo n'okuwaayo ebisaawe bye bagenda okubeera nga bakozesa kati clubs ziri mukaaga okutuusa n'olwaleero tezinaba kubeeranga bawaye ebisaawe bagenda okubanga bazanyira leero ziri asatu mu lumu naye deadline yabadde yajjo oba okitegeera yabadde yajjo nga balina okubeera nga bavaayo babagambe nti mwe basebo oba banyabo kino na kino kati tukoze bwetu ti Fufa mu kuvaayo nga bagamba nti bano balina club zizino baziyambako mu kuziyambako babongeddeyo akadde ennaku z'omwezi nga 25 bonna bano abadde tebanaba kubanga bawaayo ebisawe bagenda okubeera nga bakozesa bajja kuba tebateekebwa ku fixture oba bana abazinaze bajja kuba babajjamu nga tebajja kuba nga bazanya sizoni eno bajja kuba singa bana alemererwa okubeera nga batuukiriza bino kubanga gwegigamu ku mateeka n'ebiragiro okubeera nga musobola okubeera nga mufuna license ey'okuzanya mu liigi ago gegamu kwaga gavudde mufufa kubanga babadde bali ndira nga bagamba tukoze tutya tukoze ne babongere paka nga biri mumeka nga biri mutatu omwezi gwo munana so bwe tubanga tutuvudde kawo katono okujja kongwe nawo kyo bado kyagira wawo mukuvaka wakatono tuba tugenda nga bogira nako olwaleero mujukirano twatu bategezeza banafa ba Makai College marathon gye bali bategesawo ebola najja na ne babera nga bamwongerayo ministry y'ebyobulamu deni ne polisi ne babakiriya linga wiki ewedde bagamugene maso kakati bali bategese nga bambi ekigenderwa kyabwe twababulya kwa nekyo kwera nga bazimba block ko marathon eno gye bayise zimba Makai marathon run bavudde ne bagamba nti ennaku z'omwezi nga munana ogw'omunana lwegenda okubeerawo kale no gwe OBOG

0: Ero tu gatte mikono hu
1: baba sasura
0: kateno yesa watu bate wali wabacha abanye
1: badadeta musa muchi abanye achi
0: bona
1: abanye achi
0: tubanji za dabingi Muna Uganda ina amanye byafaayo bya Uganda. Bwatunulya luwero jefa geri jefana na mukati. Ngatunne bana kugamba ngatunne bana kuogera kintu kyonna. Nkabe mwana moto 14 years abasomye ne bamanya ebyafaayo bya Uganda. Agamba moto fuluwere banja. Byanyimba bino biraba.
1: Kati yego mubanja azijiwaza abasasura. Neta ina sente.
0: Okubanja tikiregeza na kusasura na sente. Ate feruwero, detuvanja tibile kizato inasasula na sente.
1: Aina kusasula na
0: sente. Wabula, mwere chibuga, eba likoko towni, eaba nunuzibe gwanga.
1: Ba mayor wa mbakula chii, mwina ba local government, mwina ba mayor, mwina ba nivakula chii.
0: Kakati ba mayor, saga la genda nyo mbintuwebio, sula. However, chema nchili chimu, nti mayor buhabalo ndebwa, atina ya bila kawa mfuga. Kati yaba mfuga, ye government. Government, yebeina okulowoleza meya according to chikiendaba meya taina nyonyo buyinza bankomeredde kuba ne wane Kampala wachibulide nawe de omulodi meya nga ayogera bali mwezi nti bwaisa budget ajitwala wa ed kitegeza bano aba towns weba isa budget bajitwala wa kao chemani nsisibwe chiri kakati kao chechi ani alonda kao
1: Walio msaji ya mita secheo ya ibula, achia aliwa promoter ya li msaji ya munga wakabinyo ya mkwa promoter ya veda abati manga wawile mukawe ya bani abo. Kati secheo ya nga endongo bwesala, atula walie ili kumuliango wana atule ili mkwa kolansi na anywa kasigara. Kati ya mwogenda yo na umubuza, secheo ya chichi, uwa anko ibula chichi inga gana. Endongo enda zo mutima ngolo manyeko zechi
0: kadeya afunya abantu olwenso nganze mvude ate budde buchali actually we mazo kuyimba ngadino kujjo kusinkana na yenga ata abantu nde siba yingira
1: ngatenda mulaga gwa sechoya
0: Tumulaze kwa sechoya.
1: Kubuziza konyo ibula sechoya. Ogambo otya. Na ilo mkulu wa basi wa BUD abasajja bayiri bendonga abunga
0: Endongo bajiba. Endongo nungi nyo, ate endongo ya amanyi.
1: Mutiaba, endongo mu bitundu ngofulumye Kampala. Eimili deja.
0: Ngofulumye Kampala, endongo tetambula bulungi nga bachisubi, which andi vade.
1: Mwachi.
0: Orezi songa ati ya ingira mu gozilini, mungi nyo. Abantu bachafuna mu bivulu, nga webyali ngedda. Kati ebivulu genda kuzino, biri mu obuntu
1: anti bagamba ba nanyi ni bifu bafuka bakita batya baagala okubyetegekera bagamba ni bafuka ba mulugu benyo
0: na yate icho sikiwagira nanyi ni kifo bwatandika okwetegekera bintu byate bijja mwanguira Renson andabye ko kuba nanyi ni bifu abalemera muntu betegekere ati baba ebifu byabo ne babisula busuzi kuba muntu promoter ategese ekivu ategeke ekivu yamanyi ekikostinga okujuza ekifo kyekyo yamanye ebyetaagisa kakati Daniel ekifo bwebyekwatiramu agenda kulaba nga spendinga sente nyingi mu kutegeka ate aleme kumanya nti agenda akubanga yeefuliza
1: mbadde nina benkoordinatingira omuyimbi wano balina gwe baalanga sigenda mugamba balina gwe baalanga ewa bitungulu eyo naye okukakananga omuyimbi abakubira kati abagamba tagenda kujja naye nga bamudipositinga tebamanyi kyakukola essaawa zino nga bankubira nga bagamba twagalala na Sofia gyatuyimbira eno nembagamba muweereze sente ze netutegeeragana ne baweereza dipositi bagamba endala tuzisangayo eri kati ttiimu emaze okubira ng'ate emala eyunguka ebasimbula bagende alana Sofia Music nze mbasangeyo busanze naye lwaki mwefuula
0: Nze njagamba abayimbi sijja kunenya bayimbi kuba ndi muyimbi naye kisinzira mbantu ba coordinator rules of management ne ba promoter nti nze kati obuzi bwe nasanga abayimbi bwe basanga kwe ku manager kwe ku coordinating n'omutegesi omuyimbi sometimes nze byendabye ku story ze ndabye nti omuyimbi bwakizuula nti oba manager yakwata obukadde butaano ngate uwe yabari poti nze bubiri awabeerawo okwecyanga kati nze ekyo nandigambye omuyimbi afube nnyo okubeera nti akwatagana bulungi ne management kuba byonna byonna bivaawo awo nti bantegese oba oluusi abayimbi tuli bagezi ku kitundu kwoyimbira obeerako n'emikwano obeerako n'abafanzi bo kati okuba oliawo ng'oli akuyisizzaamu olugambo
1: okkiriziganya ne management y'abantu omuyimbi wawa andibadde afunira obulungi nyo oba wawa yandibadde abeera organized ennyo nekimuyamba okufunamu obulungi ng'ali ne management obanga asobola okwekolera ebibi ye nga ye
0: kyandibadde kirungi ne management however olw'okuba ensi yakyuka management nezitandika okucyankalana n'abayimbi olw'ebintu olw'obuteesigwa kati obwesigwa singa bubeerawo omuyimbi yenna yetaaga kubeera naki
1: ne
0: management naye olw'obuteesigwa osanga nga

0: Mwene mpalo kome nunje dembe chenda musamva kasiri sasa tufemo mwefe ba mwese Freddy mutiaba kaimi wakaisa sindani atempo zingabu uchulia bulu nyonyo chitambuli ya dala sima Freddy na inaga tubeda ona abana kugamanga baku wendongo yawe nga guguwa ula mwubuzo kubeda mpo zingatupa manya nebonge nongo ya baji kubi yenge noze katingo ina muno nyako buno nya nobila nga mpo zate oboli ya uomutegida tunye Freddy mutiaba.
1: Yes, sir.
0: Mutiaba.
1: Yes, sir.
0: Wale ya gade kuku mkumu sajia.
1: Mbatia. Mbatia. Elayo msogachi. Olimba, olimba za bali. Na luimba. Ngeramba buli lila nawe kenyini mwami sula. Togeza kumva za bali.
0: Ati fetuwa luwa fabali gumiti.
1: Fabali gumiti.
0: Inga tuwa fetuwa. Twasiba nyolo.
1: Wasiba nyolo. Waliwo omugenzi omuyimbi yafa. Kakati mvaza bali yagenda okumagira. Yagamba ye aleka abaana batono. Na ye olwanvaza bali ezo zogamba gumite. Nawe bali buleta. Era bwe bali buleta.
0: Obwano bwange ngenda okuvaawo nga bwoledde bwasosedde okujja.
1: Nga bwasosedda.
0: Kizibu kubeera nti abantu balemera abaana. Anyway.
1: Nayo kimanyi.
0: Tubadde tukyayo.
1: Abantu bangi. Mubutufu wabe lambulambu ensenu nga baina abaana abebbali na yenga ne musajja womaka tamanyi nti yali mvaza baliwo nga abaana bidozo zobiraba atinza jesonga lachi nalabula basajja banange nti mwegendereze mvaza bali
0: twali tukyali ku ndongo.
1: Yes,
0: endongo ogambye genze egwa se genze egwa ekende dikali techa ataba nyunga bwe yatabanga edanga bakuba endongo nekati nge ndongo tetaba wabachitegela nitugamba bananyi ni wifobe wafudeko ulusi vizibu anomala no gamba ulusi wa manager
1: atenga nabuba ine nsonga zaabwe
0: ulusi wa manager bananyi ni wifobe ampe nsonga zaabwe nga bagamba nti abategesi ba promoter bwebala anga Freddy Mutiaba Freddy Mutiaba tajja abalabi ni babira nga basa sude ni bakubi obutebe ni babumenya amenya wachitegela.
1: Yes, sir.
0: Kakati tuchisalide magezi chi okulaba nga abananyi ni kifo tukwatagana n'abayimbi ne ba manager
1: checho kusaliwa magezi nanyi ni kifo nga ye si ategeka ekivu mwami sura nanyi ni kifo abera ko ne ba promoter abera ko lusi ne ba DJ n'abantu abamuyambako n'abakwasa nina ebifo byenyingi byemayinga agamba katoleo yali mu music department yaleta ba artists bonna nze nandi sabye bananyini bifo balemenga ku omusango kugusa ku bayimbi wabula banoonyereze mu bantu we bakwatagana nabo kakati mwami sula waliwo ekintu kyenazuula wane na mukwano gwange sande promoter weluwele naye
0: Sande yampa kuku minimu jeyo abayita waliwe kubiri
1: chiwoko
0: yese yeyo
1: yeyo naluwele na sande events ya kaya bibu na yeyo lumuya ngamba
0: na ya rudo kumpa kuminimu sande sebo njagala minimu minala
1: lumuya ngamba nti waliwe omugaga ya mkwa saichifo yale tenga abachi
0: abayimbi
1: ilanga abakwasa ganya bulungi katwe omugaga atowe ya tuka na atandiko okulingiriza musande na aluhuza nti sande chintu asanga achikolachi
0: Achifuna
1: mu musinga natandika kubeyitira ekifuna kati chagwa tichi cha asobala nakunganya abantu abantu
0: kubera Sunday ngata cha empower de minimum
1: olwensonga singo jawo Sunday gweno gamba mbu arabika afunamu ojja kubola esobozo songa ate Sunday yamanye okukwatagana n'omuyimbi we n'abayimbi
0: nekira Sunday asente ze mujja ko mba musubiramu okumpa ekivulwe walala gwawe kifo ompa kifo kyokka woli ati tusobola kundeeta buli wiiki
1: kakati yensonga lwaki nanyini kifo afube nnyo okulaba nga ebikutegeka ebivulu bo babivemu babikwase ba promota kati promota lwaki kwaseza okuleka nga yaleesa obuzibu kuba olabye incidensi nti omuyimbi atuka ku kifo promota yamusuubiza miliyoni oba katugambe 3 nga yamuwaka akakadde wabairawo agreement nti wentuka ku kifo
0: ompa balance nga sinayimba
1: kati omuyimbi n'atuka ku kifo olwokuba promota sente naye sitakwatazize azijja wa mugagga promota n'agamba omugagga omuyimbi tumuweki
0: tumuwe balance
1: tumusasule ayimbe omaneja n'amugaanze nga sinnaziraba
0: Sinazifuna. Nenga tebyali mundi nsoka zifuna.
1: Tebyali mundi nsoka zifuna. Kubanga gwe nanyina kifo. Oyagala kifo cho kigende maso. Ate n'abantu bakimanye. Kakati singo n'otandiko okulingiriza mbu tezinnawerezange. Osula kifo muyimbi tojja musula.
0: Abayimbi okwawukana ne ba manager bamwe kiva ku kye okusinga.
1: Nabadde nkwambyeko akantu k'obwesigwa. Nti ba manager wa managing omuyimbi omuyimbi na yinja kusaba na farayimbi tubere ne discipline ne trust eriba manager
0: mwino omululu
1: Simululu.
0: Mwino omululu.
1: Simululu.
0: Mulingiriza nyo.
1: Tetulingiriza. Nze sina chifu nako, nze sina kirabako. Kubanze. Ndaba nti omuyimbi. Nandi badde emirimu gyo wa management. Njerekera manager. Manager. Olwo bwesigwa buliwe ensonga ya bwesigwa. Bwaba afunye milioni tano. Na yengeri ya managing. Kuba wabera wa agreement. Nebikanyizi wako. Siga mati sente olio muyimbi wazibu wadizo naza ya gendo ziko lachi. Ozifuna wabula manager abere wa mazima eriyo muyimbi we atukirize mazima gega joku kuja kubanga omuyimbi bachankala na wanje gabana
0: Freddy
1: wanjise
0: manager mulimu abana bakola agreements ne ne shares wezigenda okubera nga zitambula nti omulimu beguja bwetuba tujeka mafuta bwetuba tujeka mafuta chechilalawo chibajja kubaliza kubanga
1: gale bajja ko bingi
0: bajja ka mafuta okulia
1: ofisi eino kufusigaza okulia okunywa
0: no bilone ke basavinga
1: no kusavinga yes
0: kati nga bagamba ezisigaddewo manager atwale 35% omuyimbi atwale nkaga mutano okitegeza kitegeza nti omuyimbi gwo sigaza percentage nene
1: era bwe kibera
0: lwaki oba olulunkana
1: anti kugamba ali bwesi gosanga nga baba batesezze ebyo nga management ye ine ebintu engeri gye bikola naye mba mutambulidde ku ndagano yammwe bulungi kati
0: mwabayimbi mmanye tujje emirimu
1: tetumanya naye nkugambye tewali muyimbi agenda kuimba mchifuwa na Uganda nga chifecho tachina mkwano gwe nebo ono omutimba gwe manager noloza anti omutimbi ya Masaka omuimbi gotwala butwazi ojam mutwala goloza anti omutute na hinga ni nanyi ni chifuwa omanyi checho chenku gambi nga nanyi ni chifuwa ye njini yafuna dani namba yomuimbi agala konfani imba sebo genda kuja kati wensabiro obwesu gwa bubeerewo nti manager obeerenga wa mazima eri muyimbi wo omugambe amunaye twafunye bwe kati mukagabanenga bwe mwakola ki bwe mwateeka naye omuyimbi singa bananyini kifaba mba ngezigezi ajja kubira omuyimbi kakati sebo bangambye ojja naye nze ate kumanya ndi mukwano gwo kakati biki nga mukwano gwe ddala naye nga sente nawaireza biki ng'omuyimbi amanyi
0: omuyimbi tasobola kubeera professional n'ogamba ensonga zikwasaganye ne manager ngamaliriza naye
1: nkugambye ebyo byonna obwesigwa buli we butambulira kubanga omuyimbi singa anatandika okumanya ebyo okulingiriza munja kumafundikira nga mutandisa okwawukana erawo omuyimbi wafunira challenge nti obwesigwa kyekintu ekikulu naye nze nandigambye nti enkwatagana yaffe ne bamanaja yeye singa okuteekebwako essira
0: okay.
1: Kubeera bamazima.

0: abantu bagambe si papa oliluzira naye babulire abantu bagambe eyali kamera mani ate nebigenda bitya
1: Kato nzijukiza asaje balinga batabiranga yabo
0: je bali
1: brand whiteness papa
0: si yabera bila
1: mwana w'omuntu
0: Echo mwana sura tibaito mwana w'omuntu
1: abando bonna boyogedde ababiri bateka mukumanyi mu ndongo y'abana abana Uganda naye nali njogera ne yali ani wa si papa nali njogera actually no mulenzi
0: waliwo muwala muchala ni wabeerawo mulenzi
1: Halfemas Halfemas nangamba nti muzeyi munyivu kwanza te kiki manyiwe bamuyita muzeyi nti muzeyi abantu bonna be yayamba tekuliko n'omwagenze luzira kumulaba
0: Muzeyi
1: mpozi mugagandi mvuvu
0: mugagandi nani wale yapita muzeyi nunga totamu tuli miaka jimu tuwe
1: andi ina sente
0: mbiro tamu na mga kwe kakati nga kugamba ati anti muzeyi munyivu
1: muzeyi munyivu lwaki abayimbi mwera bila abantu mbadde nabo mutandise nako nabo Wachi mwela bila nyu?
0: Mwimbi okwela bila mtu yena ya mkwatiza kumubulamu. Nga chapa mba na ndongo eno. Takoze bulungi. Kubane maso ga Katonda. Aba alaba. Nti, koze kwela bila javude. Mwimbi yena na andi msabi bayimbi banange. Okujukira anga jetuva. Yela bila java chizibu tegela jakolachi.
1: Dialaga.
0: Ya agenda. Kakati, abagaga, abantu bonna abateka sente mu ndongo eno. Abamu, bajja n'ebigendo eby'enjawulo. Eriwa muyimbi. Nandi agadde omuntu asupporting omuyimbi nga kijja ku mutima. Naye sandi agadde omuntu asupporting omuyimbi. Nga amanyi nti azze kubeera nti akikuba, azze kubeera nti ye, akozesa omuyimbi oyo.
1: Mutiaba, waliwe nakuzi na jamu ndongo nga ze kuyamba kubu yambi nga ze kula sente.
0: Mwini muu, kati nze nina o chokula vila po. Nze nari tandiko kuyimba, natandika nari wimba wa gospel. Na ye, nari sinkanye kukubandu. Na kuata sente, na kamba mutiaba zine sente zi kuyambe mu music. Mbuntu, nga alabi yina need. Ya financial support. Nga tarizili kuna kugama nti uba bono tegeka data yo percentage etia
1: bweti.
0: Bweti. Abantu abo mwebali mwa misura. Na ye waliwo omuntu ajanga yaze kukola business
1: nawe.
0: Omuntu oyo azenga ze kukola business nawe. Taba mukwano gwo. Taba mukwano
1: gwo.
0: Abaze for business. Kakati it's up to him. Okumakinga sure anti afunamu. Nsubira.
1: Anti kati wano webitabukira.
0: Abayimbi olusi baba nenya. Batu nenya abayimbi. Na yengo lita sose kumuliriza. Yaya ukana atia. No mkagoyo. Oba promoto.
1: Mwati haba nizo kubela nga uge mwendu wango kusinka na uge nganayi uge gusoso kusinka na nganze manager. Nengu watabu lichimu nente kamu sente nengu lantia. Goluku bakaji. No paluka.
0: Nengu sule.
1: Mutu kakubivulueyo. Ngozo kola nesula. Botuke olina kuwa magizina gamba katulabo yo muizi kuoyo abula mu bubuze bukadenga 10 osegera abula mu bukadenga 10 ayake kati ne wera bilo oli abadde akuteeka mu 5 no bukanona yagala kuteeka mu 10 no tukayo ngate na ina na ita zina yagala zije mu gwate
0: kakati nze ngamba mu buntu bulamu chwairo chibaita ko buntu nga mami sula badda supportinga era badda agezaako effort yonna ajimalira ku ndongo yangu nze nandi gambe we nfuna oli amusinga ko ku sente oba ku financial capability nja kuja njogere tule wansi ku meza ne mami sula tutese nga abantu mugambe muganda wange tubadde tutambula bwetu na iyo olaba otya mwami chibundu abadde atesa ti singa tukola bwetu ni bwetu ti ati chija kukola chi kutuwa nguize emirimu
1: kati singa agana
0: Kisinzira mwajja mutya mubadde mukolagana mutya kuba waliwo enkolagana ey'obuntu waliwo n'enkolagana ne waliwo bazeyi baffe mu Eagles abagamba nti baali batandika endongo batandika na buntu bulamu wejjajja bikula nga bigejja ne bijjamu empapula okuwandiika empapula ne bijjamu agreement MOUs Memorandum of Understanding naye nga mu kusooka tebyalikola ki
1: tebyalimu
0: mpapula kakati singa mubeera ku level nga bwe mwasookera tewaliwo mpapula naye wano okasambye then mutuule bwe mba mwakola agreement
1: mutyaba lwaki abayimbi bwe mwawukana kale tubale abayimbi kikumi bwe bayawukana ne bamaneja baabwe abayimbi nga amayimbi nga makumi ana be basobola okusurvivinga abayimbi nkaaga bagwa kiva kuki
0: mukusooka nti omuyimbi tosobola gwe kwemanejinga nandisabye omuyimbi twawule management and being an artist and a manager bw'oba gw'oyagala kubeera artist ebya management bisaana department yazo nga yeetongodde kakati lwaki omuyimbi ajja kudda emabega olwa management yenkwatagana gyetwogeddeko nti waliwo abawukana mu bubi naye tolaba 40% gyoyogeddeko aba bakitegeeza baawukanye mu buki mu bulungi kati bano abawukana mu bubi jjukira manager yabadde atuukiramu amisula yabadde amanyi obulango yabadde amanyi sponsorship gye ziva yabadde ayogera ne bamaneja be MTN oba ba Airtel yabadde amanejinga kati abo baawukana obubi ekireeta enkaaga okugwa nti baba baawukanye mu bubi so si mu buki mubulungi
1: tukyalikwogola simba empologoma ennungi eddembe bamaneja mune twabuuzizzaako nnyo temubeera nabusungu nnyo nabayimbi bamaneja bakolima bamaneja bakolima bakolimira abala ne babaloga
0: bamaneja abo bakolima nze sandi kiwagidde naye ate nabo baba basaana okuwulirizibwa ennyo kubanga mwami sula endonga eno tugirabyemu ebizibu bingi omusajja ng'akeera enkya neyeesiba omusipi oba neyeesiba ekyayi n'addira efooti ye n'agikumalirako gwe omuyimbi enkeera n'omulesamba busambi kubanga ofunye omugagga amusinga n'omuleka musajja wattunga oluusi talina nakyakulya talina nawasula olowooza mu mutima ye agenda kuwulira atyanze wenkubiriza wenyambira abayimbi bannange nti tetwawukananga bubi ne bamaneja
1: ok katusoke tugya obulango buno noluvana tukomewo
2: abantu bakyuka ebintu bikyuka semateeka akyuka abaana bakyuka abasika bakyuka abakazi bakyuka n'abasajja bakyuka kati kiki ekitakyuka
3: Radio Simba
4: Pemwe.
5: Sebo, the watermelon ndiye kya wansi kye kiba kyengedde obulungi ate kye kiwooma tosala walala
6: mama eno watermelon ewooma yonna anti for crop sweet akola ebyamagero
5: kandabe mwatu newoomera ddala Faith Agro Inputs Limited, ekuleta de 4 crop sweet, nga kino kijimusa kyamazzi, ekiyamba okwongera sukali mbibala, olwo ne byeyongera okuwooma, okwongera okukola langi, wamu n'okwengera byonna wamu. Kiyamba okwongera ku budde, ebibala bye bimala mu katale, nga bimaze okukungulwa. Kino kijimusa ekireeseewo enjawulo, eri abalimi b'ebibala, wamu n'enva endiirwa, nga kyongera ku ssente ze bajja makungula gaabwe, wamu n'okwewala okufiirwa, olw'amakungula gaabwe okuvunda. Kifune, okuva mu maduka ga Faith Agro Inputs Limited, mu Container Village, ne ku Entebbe Road, Kwesedia Building, okulina n'omuzikiti gwe Nakasero. Oba bakubire ku noti 751 93 84 89.
7: Simba Friday Night.

0: Wanyigabi undu mwana wanyabo Mpade lavu ne mikono ne njiwanika Abali bankabia gwe wazikiza katala
1: Mpaza takaima kekonga boka uya bulungi nyo lugendo lwa lavu. Oh.

0: Akiba mu Mr. Freddy muti yaba kayimba mpozi kuba kayisa olugendo lwa olugendo lwa mukwano.
1: Yes sebo.
0: Olugendo
1: lwa mukwano.
0: Abayimbi namwe mbera neravu. Muba futuma yimuyimba ko biyimbe. Kubanga temuina na bufumbo buli awo butudde. Temuina relationship ziri awo zitudde muzunga buzunzi.
1: Eyo.
0: Olugendo lwa lavu
1: lwe. Eyo ye judgment abantu je batuwa. Nayenga abayimbi tuli bantu. Tulina feelings ngwa muntu omulala ina ate naffe tumanye ekintu kwagala kyeki obuzibu bwetu sanga mwami sula nti ebyo byowulira asimaye muyimbi simaye tetutuula tetukola ki aba yafuna gwatayagala naye teola abakobu bayimbi abafumbo abateredde mu bufumbo
0: bali babiri
1: babiri boka banji mwami sula
0: tumanyani tumanye ziwe na bebe kulu ndeni Geoffrey Lutaya ne mukyala we
1: papa message
0: aha papa mbisa sitombala
1: his Bobby Wine e mufumbo ahi mbibanji bali mufumbo batelede tuina Mariam Mwane ya fumbiru umulangira Simba ahi mbibanji mafumbi
0: yafaya nawe vizu biyawo tubimanyi
1: nanti antika
0: vizu biyawo tubimanyi
1: tewali mufumbo butabeda mbezi mami sura nkubulili ahi mbibatu jajinga
0: kare tude uo we uo lulimilide
1: mtia wango lugwendo lwange lwa nyiga muko muntandi kwa nte namenye wako mtima
0: watandi kukua na mwakachi
1: natandi kukua na miaka natandika kuwa nanga nyingi de nga mara senior 6 nenzi jie ene Kampala nga tandisa okusoma waliku humu kati nari nkuzo natandika kuwa na girlfriend wange ya soka maifa baveru were tuli bantu ba mazima nyo ate tuli bantu besigwa girlfriend wange ya soka bwe nalaba nga ya tabuka yatuka yali ku second year I think yaukanira na ye
0: ngalaba ugwa munachalo tomu sana
1: demands ze zili beyond my imagination nti yali a demanding ebintu nze besi
0: yetasobola mu mufunze wali yala mani
1: nali yala so a relationship
0: ne komao nofu ne ndala
1: relationship yadako kubana ali muntu nadini nze nakulira munye dini ngasagala bintu bino byae bya kubat sabat sa ndwe njagala omuntu mbanja gadde relationship jengiza ko sobola kwa yadako yeyo yanchakana nako nembera disappointed muntu gwe nalina wa omutima gwange nobulambu bwange nzuyo nzunze mvudde ko mu Uganda ntambudde mungende nonyeze kigwira madabe emagale diba nguye byaddira munaye nensanga atenda ya ebintu abikangalaliza
0: ngali lubuto
1: sina kubera nakabera na mkazi wa muna ye ya soka yali just girlfriend oyone mota nga demand ye eri waguru then yone yadda ko gwe nalisa zeo kusetolinga na ye oyo mchala ye kagwe namba ati na ino mchala then kati muna yuje tugenda nako hizo ne nzula yo so tusigirize katonda ati nabira bulungi
0: Nasubira odde
1: wanengo.
0: Odde wanongo oyimba oluyimba mbwa gwe. Xifa. Ororo.
1: Mwebera onga mwestadinga mpola
0: mpola. Xifa kuba tia gasi.
1: Mwebera onga mweso mweiga kuba.
0: Mutia ba njagala kuta. Njagala kuta.
1: Sagala nyo byako.
0: Njagala kuta. Aha ayagala okubera nga kubookinga okuwa ku mirimu akola atya muwe namba y'esimu.
1: Abaulunja batuuliriza mbasabe okwongera mu maaso n'okumpagira nga bwe bawagidde abayimbi bonna bannayuganda nange nyongera okubasaba obuwagizi mu ngeri yonna omuntu gy'aba asobodde omanyi bwe tubalowooza nti okuwagira sente okuwagira omuntu si sente wabula ebyokola ebimuzaamu amaanyi kuba kati abayimbi nga bwe badde oyogerako nti industry erimu okuseebengerera naye njagala okutegeeza mwami sula timulimu ate abawulira nga kiki affectinze ennyo kubanga olaba naffe baganda baffe mikwano jaffe ejitubererawo nagambye mu kusoka mamisula nti endonga eno waliwo abantu abatu abayimiridde naffe nga tatunulidde na bivulu tatunulidde na kyogenda kukobera kiwabula nga oluyimba lwo luyimbye lumunyumidde nagamba na webale kuyimba luyimba luno bwe mpulira oluyimba luno mazima mpulira bulungi bwe mpulira oluyimba luno abantu abo tubebaza nnyo era tubasiima
0: ok mutyaba ogabe namba esimu obudde buweddeyo tugenda kulekawo mpozi ate abemizanyo bajja essaawa zino
1: kale abasebo ne banyabo nsaba okugaba enamba eno eri abatwetaga otubuukinga eri 0701 eri 0701 54 32 99 0701 54 32 99 osobola ogikubako notufuna mbasaba mufollowing ku TikTok mbeerako ku YouTube kwende otekamu kigambo Fred Mutyaba Music bw'otekamu ne mu Google ogamba bugambe Fred Mutyaba Music enyimba zange zonna kweziri ku internet ku YouTube ye kwaitune kweziri ne ku TikTok oba osobola
0: tumirako ku bantu babiri basatu
1: mbadde nsaba ntumire ku bantu babiri bokka basatu kale kantumire ku mama wange na Mirembe Dorothy ne muzeyi Serunje Frank yali mu bukosefukosefu ennaku zino ali luwere eyo naye ntumira abawagizi bange kantumire ku muntu omwami ayitibwa Makanga Chris Reverend Muwanguze Luwero nkutumiddeko ndoza
0: nabawagizi
1: abawagizi bange mbatumidde abaagala Fred Mutyaba Music abawagizi bafanizi bange mwenna banange nkyaleeta bingi munsabire ebigambo bino ebyogeddwa mu amisula bireme nange ate okuntuukirako nneme okubeera ekibulire nti ate Mutyaba twamuwulidde aliwane bw'ati ne bayimbi bannange mwenna gye muli mbeebaza mwebale kubeera nti twewagira abayimbi wano twewagira mu amisula n'abawagidde Kadeeya ewa papa message mwebale kuwagira ababadde mwebale mu supporting
0: okay twagala kubera mpozi nga tetukuwerekereza onako olwalero ate mpozi Bruce Omutabizi agenda kubera nga jawo n'oluvanyuma ate kazibwe sava bajje babere mpozi nga ate bakwongerayo mu maaso Simba Friday night onako olwalero atukomye wano nze Sula Ssenyonga Mr. Mosquito Haji Titipya Ombwa ati kugamba nti Sula bulungi tusinkana olunaku olw'enkya mu show eya Wolokoso Weekend Taxi ku ssaawa 3 ez'okumakya mbere bulungi mweraba.

0: tumidi umucharo ngwera bide
1: umucharo simuina tebo
0: igwo iku girlfriend runaku rwalero rwa girlfriend zide adusi girlfriend zide rwalero akanyu mutumira nachiyeje igona manya takukwa tajiri wangu soba soba turi kuri ogoranze sama nyagala tandi kamama ngobude mwewe uri butya bamuriza simba wa simba yo wange
2: Mkambodi
0: Wanji
2: Kishiganyo mbanda wa
0: Haugambotia
2: Niburungi
0: Mwana muri wawo
2: Tulikati iti wanu
0: Eee
2: Na chifu ma wanongema yanga yanga wanu
0: Wari uwa mkuru bamita Shakibu
2: Shakibu saidi jova
0: Adiwa umuruteta kutumide
2: Kanamu agara nyo
0: Eee uwangi
2: Wanji wa mkambodi
0: Muri mayanga yanga
2: Neda baba tulikatete wano jati kulirana mayanga yanga.
0: Eh katete. Na chifuma.
2: Awe yini baba.
0: We, egundi omanyiwo ena makomo.
2: Au ona rebo chwanu kasira imani waliwo na baba.
0: Ena makomo. Ate busaba na waliwo tuseyo.
2: Tuka obu tusi baba na esi tegera yo burungi.
0: Ate kawuku.
2: E kawuku wakati bera onyo.
0: Chimenye de wali wagenda woko waliwo chimenye de.
2: Mkambo jura vikuwebele no
0: Ande date ndese ya wende sao
2: Auwa na waka
0: Mkakukuru walio manyiwo
2: Mkambo hindi wakushi acha ugamba
0: Na mariri saidi wanu laba wanuwe wati
2: Mkambo hindi koriwe
0: Mwetuge laba tuti wanenaru babwe Katia vio vila babwe mbambi yongeranga andi mupira
2: Yo mkambo.
0: Hakambwela, ajaye simu ye, mnabi yogera nentra neseka nengambara baba. Undo muli mungu maze mwe banga antambu debi tundu.
2: Yo mkambo dibi yogera vyo kabi mara ne manyache banga liyo maze baku zara na vyo.
0: Uchitege de.
2: Zenchitege ira.
0: Kati walu nerwe mpita mune ngena keri ya gombe.
2: Gombe.
0: Gombe nabale kawomi. Auna una mpita mune ngena uli mkwanu geba mita. Bame ita sekanja kufisi nti yari umusumisa
2: nandiba simiteke ronsuti waro mkamboji
0: katine mpita mune ngende champisi ne mkomao enamanganga
2: ye baba
0: hee kakati uwezi jabwe nti wanusimanchaba kadibi pipia bia wanukumpi
2: mkamboji kutegira
0: kakati uwagira timu chi
2: ya jandi wasin
0: ujagaranyu muze yoku vinisi ya si junior
2: Wetufira baba
0: ne. Bruno Gumarez mura bikamwagara Bruno Gumarez mura bikamwagara mumaliriza
2: oyo gwezingo okusabirira
0: owayi
2: wanji baba
0: wanji tukola fena program nawo tuwa maulira agabadde okuchalo chamwe
2: amaulira agali kuchalo chafu
0: iyo go mupira sagala bafu mutadde mutadde wuli detaga ina tuli kurubagora simbe mporogombe nuje demeze kazi bwa sarisava Mkambodia wa saba saja
3: Simanya
0: Abadabadu Zabantu mbagamu Muvaka ya sini yeyokuna Na mkwane kwa yabamuita mulindwa Ema Ojotuwa vafe na mupitu cha kubili play male tu Kwa ya ukanina msekendu wa usini ya fona Kwa atagene mkwa atagamu Kativaku Ejotuwa ringa tu arango yeno gundi Baite ufoti podru Ereye foto uganti kazibu asani Uganti ogo mgando Ila atikati wende semuru nyanko Era nga batu ito muganda Eyo Nga tuja muwina au Wansaye mengo muka guje Bigato tubisubura kumuchitu Erine tubaga machena Na kuwa chesa Mutu sonye mane botu Esati nga muzi puwala za kumuchitu Nga ganti eno yena Nga ganti ae echebili chunu chikuti Muchisubure ne mkumi sato Erino mula muli rebiri Bana bama Orumuna abantu mbaleko mbara wanga Baina wabajize Ero sangoli numanga Kwimini demu numgani mugana Ngo manjie mvude Achitobira mulaini yo terera Laini yo yene yo yene Atino ulia akulimunga Nesenta zina Neno ganti uwa Tuye yabula mutuno nyansiri inda Saidi eno yewa unda banga Wanu wemba denji no yita Umusajja sebo bumu kazi nala adira Nunga muganda wange Bambi Mukirizatu sumulu lazeri tane za kega Nesamu samfama simu manjine sija gasobora

0: Sita biri tanu tan. Sita chendabu biri. Sita emu hash.
1: VIP ordinary kugata ne single. Obuntu buno obutimbula gwe. Tobera na mululute.
0: Maka katero liotia. Atali Dax Katero ni Maka Katero ugambo otia. Baba likwela kongo tumbo denene. Dominico Selector chiri chiti agambye na makomo waka watu usedo mukambodi ya tunwa no mudua lile bombo mubaraks mami ba murongo seza anya nekwe tulina abatobo na nebatoba ange kusa nabasaba uliriza amini abali mudua lile mubaraks bombo chiri chiti aba fande abali za jioni wabye vyo nansi bakubu sida sinze na kolo rusa abali za musichia na ana birekera usibitabula ninje marabu da wewe ate nezimu sita biri tanu tan sita chenda bubiri sita emu hash ok ndagamba wano kuja wange ndabula Rogers njigiri mwalimu ndabula Rogers sijui kama wetu tawonaje siwatenga nganti valete patulo kizi ukugiri chiga mungu waitina musirikali ndo gira gondi ba aha banga nyeza kuluchi aside yenu aha wangu aha nyeza nyeza atogura unyeza aha kakwe wanyeza kwa sijui kama wetu tawonaje waganti saa inangi ndo kubu mtu wadukumbe bali Avatu batende ke nimi zawe kubanga simanya na rulu wafu
1: kubanja anyumiro kandali sisi akawongo kasanga kusimba umwana susule mipira
0: muirani wakabale gogambo chagaye kuwali adu kusimba kati koja koja Uganda bwenjogedo luswahili na nku kakati koja luswahili yorumanyi uyu abantu bani ngola ba ebintu bya abantu alimu kukwela gira kubwela gizi ngola buli agala kuwesomera kwati bana gwe bibi byabwana na luzungu na lukoti kati ne mananga ani wangu bada
1: satu somano yo andange mbalamu sisa muli mutaba uliriza
0: sita biri tanu tan sita chenda bubiri semu

sita biru tanu tanu stache rebo biru sita emu hash lu VIP ne VVIP umuzenyu wa Madrid gubaka funa kwa kuli vantu umuzenyu ya tiba Carlos ECP ya tambu deburu njine team kila gubagendo kuzenya uruwalero ne Fiorentina wali Roberto Di Zerbio mutende suma tima na Faba Spurs agami nti buwekuba nga siku busa busa ye asubira umuzanyi aitiba Pedro Poro musambi wa timu ya Spurs ya kuba namba bili ya jukubi ku Spain na kuna agami nti biba sinsu vyo udebuno ya singo kuba bili monsiyo na ama uli lagata linda Binene biyaba koro kipa asmanya alwade asmanya kumarabude Yifab Kove chibina Echi tekera tekero mupira mateka Yifab Echi bina Echi tekera tekero mupira mateka Chiare sene teka Bagoro kipa asmanya kumarabude Echi bina echi chiba International Football Association Board IFAB Bagamanti Singa omuzanyi goro kiparuwala Nga yetaga kujanjaba Refali na itaba doktaba mujanjabi Badokita neva joko ujanjava goro kipa chitegizo mpira guja kuimila kubanga pira tuguze njibonga kipa ta tali kuchisaha Baja bakoch kukoze sa a second izi kumi ukuronda yu umusambi uumu masu Agendeke buruwe chisaha ukumale dachika namba Buguba nonga guze mungu kusambi wa Edachika namba Basambi dachika namba nga muri 10 wabanga tewali umusambi n'omu mukadda ku seconds 10 alondeddwayo captain yenyini yajyo kusindike bwewe okumalidda chika namba mateka gumpira bane gaze mugawulirize singa kipa warwara sibya kuura zabine bya time wasting nti bane yuya marabuda wabura nga arwadde bya dalanti arwadde bamujanja baganti muri mu bagoro kipa abalwala ninga tibalwa debya serious nibyo kuzaa

ya World Cup nga Brazil yukuba Italy nga Sweden yukuba techo kusatu nga Bulgaria yukuba techo kuna. In fact era Italy yukuba techo kusatu World Cup gwebe tegekera Italy ya 90 mujukira anti West Germany ya tuwali chikopi chichari chomurundi ugo kusatu Argentina Italy ne kuata echo kusatu ngekuba Bungereza Ungereza kuata chakuna wanawe ya liwo Franco Baresi Redembla Mbwensi mkuru uyu kumiaka nkaga mukaka Feri de Morozano iri mu Milan wanseyo sita biritanu tan sita chira babiri semash lumu ika yugundo gani agami antibu watunu lesu ni ja araba bani monichi nga timwe yama nye era ijara nti jatunuli doku wangula Champions League ika yugundo gani buagami